0: sí que era. La. Ok, so Allah Alam dai ina ga gashi dai mun fada wanda ya ba sallah yana sane tana nan a wuyarsa. Kun gane ko kuma ya saba Allah da zikir ta taba da wani dalili ba kuma sai yayi ta dole. Aha. Kai wannan jarabai ne suka yi samu nasarar kwato dabbobin guda goma. Su wayannan jama'a ƴan ta'adda suka subuce da ragowar dabbobin. Goma kenan dama guda 20 an kwato goma kaga goma sun subuce kenan. Bayan Allah ya koma alhali ya bar gida tsawon kwana 5. Sannan bayan wannan sai tawaga ta Ukashatu dan Mihsanul Asadi. Zuwa gamri marzuqin don an ce gamri ruwa kenan kuma ka ce kudiddibi wani ruwa ne na bani asalin fi 40 rajula cikin tawagar mutum 40 Ukashatu ya tafi da sauri sai jama'ar da aka tura shi suka gano ya taho kuma gurinsu zai zo shine nazara shi nan haka ya wasarce shi amma a asali ya can mawahibu nazira suka ce a babun dariba dabaqahu fil asli bi kasri zali qala fi mukhtar as-sahahi nazira al-qawm bil adwi ay alimu bihim wa babuhu dariba kaga abinda shi can zargani ya fada da wannan na sihahu ya zama iri da saboda haka dai sawabinsa insha Allah fa nazira bai kuma fa nazara fa nazira bihi alqawm sai mutanen suka gane gashi nan ya nufo su aha harabu sai suka tsere oi ya koro raƙuma guda 200 ya taho gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam baya tare da ya gamu da wani abu na yaƙi ba a gabza ba an gama da wannan sai sariya ta Muhammadu dan Masallaci ne warada ya isa inda suke gangara da daddare ba a hadaka bihim alqawm mutanen sai suka zagaye su shine ahdaka wane mutum su dari ne sai suka dan yi jefa-jefa da kibiyoyi cikin dare sannan a arabu larabawan kauye suka yi zafi kansu da masu ya Allah suka kashe su sai shi kwaya ɗaya shugaban tafiyar Muhammad dan Maslama shine ya faɗi yana mai rauni ƴan uwansa duk sun samu shahada wato mila aka ɗauke shi aka tafi da shi Madina ma'aikin Allah sai ya aiki sayyidina Abu Ubaida ta ɗan jarrahu cikin rakiyar mutane 40 zuwa inda wayannan mutanen suka mutu shine masari'u inda aka kakkashe su harabu jama'a duk sai suka tsere kuma ya samu nasarar kore dabbobi daga cikin dabbobinsu da wasu radaddagaggu su ne rissa wasu tsofaffin kayayyakinsu ta yadda ya ga wani abu dai raba arne da makami wani abu ma ba bukata a ɗauke shi amma dai don a gallaza musu da aibi ya zo Madina da wayannan kayayyaki sallallahu alaihi wasallama sai sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya raba shi gida 5 kamar da Allah ya faɗa ya karkasa abin da ya saura gare su sannan sariya ta Zaidu dan Harisa zuwa Bani Sulaimi suka je suka tadda wata mata suka samu wata mata daga kabilar Muzainatu sunanta Halima ita wannan mata da suka samu ita ta nuna musu wata mafaka kuma wata unguwa daga unguwoyin wannan jama'a suka samu na'aman washa'an dabbobi da awaki wa asrada ribatattu daga ciki hadda mijin ita wannan Halima al-Muzaniya yayin da sayyidina Zaid ya dawo da wannan abin da ya samu na ganima sai ma'aikin Allah ya yi kyautar ya yi kyauta ga ita Halima wannan da suka samu ciki ke ki je kin zama ɗaya kuma mijinki ma an kyale shi saboda ki amin karim sallallahu alaihi wasallam sannan har yau wata rindina ta Zaidu cikin rakiyar mutane 70 mahaya su je su tare ayarin Quraishu alhali alhali ayarin ya dawo daga Sham Allahu akbar suka kamo wannan ayarin gaba daya da dukiyar take ciki har yau dai an kuma tura sayyidina Zaidu zuwa Bani Sa'labata cikin rakiyar mutum 15 ya samu na'aman washa'an arabu larabawan ƙauyen na gefuna duk suka tsere har yau dai sayyidina Zaidu Allah ya saka mai da alheri wata tawaga cikin rakiyar mutum 500 zuwa Jizamu saboda sun tare hanya ga Dihiyatu Ibnu Khalifa al-Kalbi wannan shine dan aike mandubin Rasul sallallahu alaihi wasallam zuwa sarakuna mai ta Allah idan zai aike gurin sarakuna Dihiya yake aiki saboda tsarin sa in ka gaishe sai ya burge ka sai na Dihiya Ibnu Khalifa in ya shigo gari mata ne kuwa suke ta danga suna kallon shi saboda kyan tsari ba to kaga sarakuna su wannan fannin su ne ko gari ba a ta'alimi ana wani karatu aka ce wai sururun nasi fi lubusin libasi to malai ce wai sururun nasi ce farin cikin nasu ana ana nufin sarakuna su ne nasu din masu sarauta suna da damuwa da tufa sosai da ado da kwalliya ko sururun nasi fi lubusin libasi su ne nasun a nan ba nasu mutanen gari ba alhaji to taushi tunda za a aike shi gurin su su ko suna damuwa da wannan sai a duba wanda zai dace da su haka ma idan Allah ya aje kowa ba wallin sa an gari go to
1: ba wa alaihi
0: rasuli suka kai musu hari da asuba suka kashe jama'a cikin su suka ba wasu kashi ba ne mutum suka taho da akuya 1000 min nisa'i da mata 100 da ƙananan yara gauraye sai Zaid ibn Rifa'ah al-Juzami ya zo gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'a daga mutanensa wa aslama ya musulunta sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya aiki sayyidi Ali gurin Zaid dan Harisa cewa ya kyale su da su da hurab nasu iyalan su ya rabu da su da ƴaƴan su a basu kuma aka yi haka din har yau dai wata tawaga ta Zaidu an aike shi zuwa wadil ƙura aka kashe wa musulmi kasassu da yawa Allah da dawai aka ga'ida take makashin maza maza ka kashe go aka ɗauko shi an mar rauni Allah ya saka mai da alheri sannan an tura Abdurrahman dan Auf zuwa Dumatul Jandal a watan Sha'ban shekara ta 6 sun ce su malaman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran Abdurrahman dan Auf ya zaunar da shi a gabansa ya masa rawani da hannunsa sallallahu alaihi wasallam ya more qala yace ka tafi wannan shine asalin dadi ba laraba al'ada suke nan wanda suka shugabantar da shi sai su mai rawani to shine ba nan Hausa ake cewa an nada ka gwamna ya nada sakatare koda ba nadin kuwa an fadin nadi din ana nufin an dora ma nauyin wani aiki ko an nada shi fa wannan sakatare an nada shi duk wanda aka nada wani wakafi ya dangi azuwa ake ana masa murna ko amma banda malamin makaranta dala kun taba jin malamin makaranta dangi sai hada su mar walima shi an samu aiki kuma masha Allah zamu shirye cin abincin dare saboda wani ya zama malamin makaranta kun taba shi kai jaba gaskiya ba kyauta ne wannan amma yanzu ana masa accountant aka ce ai shine ma'aji to sun san za su warba sai ka zo wani ya shirya cin abinci wani a dangi gashi nan dai yau shi gira Allah ya taimaka wanda ba da bakatun ba malam basi wallahi minister of education ta fi kusa zuwa halal ba na ce ba haram a cikinta ba ta fi kusa zuwa halal da dukkan ministers watakila mai biye mata a ce lafiya ma dai malamin makaranta kuma bayan da yake kula da ka'ida da doka irin abin karbu saka da kai zona office ka ga ba kwama ba full stop sai an sai gilashi nan baka sa ba wadanna o muje Allah iya wala ma'aikin Allah bayan masa rawani ce to ka je kai yaki da sunan Allah dan daukar kalmar Allah ka je kai yaki akan haka eh ka yaki man kafara billahi wanda ya kafirce ubangiji kada kai yaudara kada ka kashe mai ciki eh ya aike shi zuwa kalbu da ke dumatul jandal wa qala yace dan ce shi Ibrahim yas daga cikin hikimomin sa in ya je gurin yana sabawa da jagororin gurin shugabannin kasashe yace saboda mutane na su samu zaman lafiya in ka saba da shugabanni wannan duk sun da manya ce gaskiya ko malam kamar in ya je gari sai an je gurin sarki ko gurin hakimi ko wani abu ya kallan jama'a ka yawa za su samu wani abu yawa kuma hankalinsa zai kwanta shi mai sarauta kun san masu mulki ya raji in sa ga malami hankalinsa baya nutsuwa su da shi sosai an gani saboda su be yadda ake musu dole ce shi ko ta Allah da annabi kuma zai iya cewa a'a su ce eh din su ta ki tsayawa shi a'a shi ta tsaya sai za su samu ne sai a dan siye su sa dan kwamici kun an dan jima shi ana gaitar su a dan ci abinci shi yana dan musa ya kalla dai dan san baki ya ci kuma amma da malami zai tsaya ta isha sarkin Mauritania ya je gurin wani malami sai da Allah ce gashi ya zo gurin sa yace to inda ne zon yazo anan gidan zon kowa ne aka ce ai sai ka sako shi daga nan shi ba malamin din bane gani ko yanzu da aka roka Allah Allah Allah gaji ko da zanen ne ya ya shirya mu wata gidoga inda zan yi sha Allah ba da sa'a yace wani da shi da jama'a iri kaza sun je sun ga shugaban kasa wani da jama'a iri kaza zan tsaya kai maka eh wasu wani a zuwa gari su ce a ba mu sa ku banna nan ne karashin alwal muhammadiyya ta in ci kudin laraba ta lafiya Allah ya sauka Allah ya wani gafara eh Abdulrahman dan Auf ya tafi har yaje gurin yaje nan dumatul jandal din ya zauna kwana uku yana kiran su zuwa musulunci to anan ne asbahu dan

0: makonni da suka wuce ne sauro ya cije ki na tuna yanzu kuma ga alamomin zazzabi dubiye da kike karkarwa kaman ganyen da iska ke kadawa a lokacin hunturu
1: oh ne
0: ga jikin ki ya dau zafi sosai dukkin bikin susu ce kuma gashi ba ka iya cin abinci sosai
1: ina ga dai kamar alamomin zazzabin cizon sauro ne amma yanzu ba zan yi zazzabin nan ya kwantar da ni ba ina da abubuwan yi a gaba na duk tama
0: to bari mu yi maza gaggauta magance
1: shi amma wani maganin zazzabin cizon sauro ya kamata mai amfani da shi a wannan karan
0: kada ki damu likita mai bada magunguna ya bani Lisinet Soft Gel a lokacin da nika mu da zazzabin cizon sauro a baya kuma yayi tasiri sosai
1: lin me kace
0: Lisinet Soft Gel bari na je na samu shi tsayar da zazzabin cizon sauro kafin ya dakatar da kai tare da Lisinet Soft Gel samfurin kamfanin Lin Edge Pharmaceutical Limited ana samu

0: adala mai sauraro barkan ka da jimirin kasancewa da Radio Radio yanzu agogo muna cewa karfe 8:06 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi daidai da karfe 7:06 agogon GMT da kuma Ghana yanzu kai tsi za mu je ga film na daka da waje a wannan rana ta 30 inda mai sauraro a yau za mu tattauna musamman akan shirye-shirye da ake yi na gudanar da ranar Hausa ta duniya a gobe 26 ga watan Agusta mai sauraro a shirin namu na yau muna tare da baki da suka da malam Khalid Imam Khalid da kuma malama Hafsat Muhammad Sani wadanda mai sauraro da su za mu tattauna a wannan shirin namu ne barkan ku da shigowa
1: Assalamu alaikum
0: warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na Mr. Rukami da kaji zamu tattauna ne musamman akan shirye-shirye da ake yi na gudanar da ranar Hausa ta duniya. A to idan muka zo ga musamman Malam Khalid to shin ko zaka dan yi Mr. Ruru bayani akan shirin da kuke musamman na tunkarar wannan rana?
1: Kuke so Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bara na ƙara jaddada sallamata ga mi saurare a takeice shiri na ranar Hausa ta duniya ita misarare ba zai manta ba yaran Hausa harshen Hausa ya kasance harshe mai matukar muhimmanci kuma wanda ya taka muhimmiyar rawa a Afirka ina ga a yarukan duniya za ka sashi a cikin jerin goma mafiya yaduwa a wannan karni
0: na'am da wato yayin da ake a shirye-shirye na gudanar da ranar Hausan a gobe 26 shin menene abin da ya ji hankalinku kuka shirya kuka akwai bukatar koyi wani abu domin karrama ranar ko tunawa da ranar ko kuma kara jaddada muhimmancin harshen Hausa
1: to a takaice ita ranar Hausa ta duniya ta gaba ɗaya shirin da murnar da muke yi mun fara shi ne tun a wancan shekara da ta wuce shekarar 2025 inda muka yi taro na farko a Kairun kuma abin da ya assasa wannan tafiya ba komai bane ba face kishin harshen da kuma san kamar yanda kika introducing din mu a farko mu kananan marubuta ne to din me harkar rubutu da yaren turanci ko da Hausa akwai wannan kishi na kai kishi na al'ada kishi na yarensa so wannan ya zabura mu muka zauna muka yi tunani muka ce to me zamu a karkashin wannan rana da duniya ta ware domin taya mu domin tunawa da mu domin taya mu murna sai muka ce to a kirkiri wani taro da za a dinga yi domin tuna wannan rana domin alfahari da wannan ranar domin nuna godiya ga duniya da suka ba mu rana guda domin mu a taya mu murna domin a tuna da mu domin a ga me muka kunsa wata falsafa muka ajiye a durin duniya to gaskiya wannan shi ya ba mu shi ya samu muka zo muka ci to bara a fara yin wannan taro wannan shine karo na biyu da zamu yi da yardar Allah a cikin garin Kano
0: na'am idan muka ce ga malama Hausa kamar yadda yi bayani akan kungiyar ku musamman kungiyar kananan marubuta gashi kuma kun tsara wasu abubuwa da kuke so ku yi domin ranar Hausa ta duniya to koshin zaki yi mana bayani akan abubuwan da kuka tsara gudanarwa a gobe Laraba idan Allah ya kai mu
2: Gobe ita ce ranar Hausa ta duniya wadda muke da shirye-shirye kamar haka akwai wasanni da za a gudanar wasanni da suke alaka da Hausa al'adar Hausa wasanni kamar su HRFK langa da sauran wasanni da suka kunsa da Hausa ta kunsa sannan akwai abinci na Hausawa da za a zo ayi baje kolin sa a wajen sannan akwai wasanni kuma da za a gudanar kamar ta harkan bangaren sarauta inda muke da sarkin yara da sarauniyar yara za su zo su kwaikwayi yadda ake fadanci yadda ake zaman fada ta al'adar Hausa sannan kuma akwai tattaunawa panel discussions da za a yi da manyan masu magana za su zo su zauna a tattauna akan ita wannan Hausar mai ci shema Hausa wani kalan gudunmawa ne Hausa za ta bada a cikin rayuwar mu a matsayin mu na Hausawa mecece ma Hausan nan da muke da aka ware mata rana, wace kalan al'ada ce, me ake yi, Hausawa me suke yi? So za a zo a tattauna akan wannan a gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya. So wannan shine kadan daga cikin abubuwan da zamu yi.
0: Na, akwai kari da za ka yi?
1: Kamar yadda ta fada, ita wannan rana gobe ta kunsa abubuwa da dama, kamar tattaunawa ta musamman ta manazarta da ta yi magana akai, wato panel discussion. Akwai tattaunawa da za a yi guda daya da ta kunshi abubuwan da muke ciki yanzu, ta kunshi matsaltsalin da ƴan Najeriya ko kuma a ce Bahaushe ko dan Afirka yake tattare da shi. Wannan tattaunawa ba kowace bace bace akan shugabanci. Duk wani dan Afirka yana fama da rashin shugabanci. Rashin shugabanci da zan ce ba wai zan ce rashin shugabanci na kyautatawa al'umma ba, ko kuma na fito da wani abu da zai kawo ci gaba ba. Rashin shugabanci ta fuskar cewa wannan shugabancin namu yanda yake a da babu shi a yanzu. Idan kika duba a shekarun baya, shugabanci ya kasance tsakanin mai unguwa, dukaci da sarki da sauran hakimai. Amma a wannan karan, wa'annan figures din, wa'annan mutanen ba su da fada aji a cikin al'umma. To me kawo haka? Ya aka tarbiyya ta lalace? Wannan shine makasudin abubuwan da za a tattauna a wannan taro.
0: Kamar ta yi bayanin cewa za a gayyato
1: manazarta wa'anda suka san ita Hausar, wa'anda suka san shi shugabancin, kadan daga cikin mutanen da za su halarci taron, wa'anda za su tattauna akan wannan abu. Akwai Dr. Nasiru Wada Khalil, wanda duk wanda ya san shi ya san shi mutum ne wanda ya yi hidima ga harshen Hausa, mutum ne wanda yake hidima akan yaya shugabancin al'ada zai ci gaba da taka wata muhimmiyar rawa a cikin al'umma. To akwai wannan haziki a cikin tattaunawar. Sannan akwai Professor Almajiri wanda yake a Jami'ar Sokoto, shi ma zai zo zai bayani, zai yi magana, siga su fede aya a cikin fede biri har wutsiya ake cewa, ko za su zo za su tattauna siga ita wannan al'ada, ita wannan shugabanci, ita wannan tarbiyya da muke magana, me ya kawo tasgaran, ta ina za a kulle ta? Kuma wani abin jin daɗi panel discussion din, ko kuma a ce tattaunawa ta manazarta, ba wai kawai za ta iya magana ba ne ba akan shugabanci na da, har da wannan shugabanci ne yanzu inda akwai matasa wa'anda suke harkar shugabanci a yanzu, kamar su Ramadan Yusuf, za su zo su ma za su tofa albarkacin bakinsu, kamar su Aisha Indabawa, za su zo su faɗi okay, to shugabanci a wannan zamanin ma zai iya kaza, zai iya kaza, zai iya kaza, zai iya kulla kaza, zai iya kulla kaza. Wannan tarbiyyar da muka rasa ta cewa dan wane ba dana bane ba, ga tenda za a kulle shi, dan wane dana ne kamar yanda yake a wancan shekaru na baya, ga yanda za a dawo da shi. Wannan yana kadan daga cikin abubuwan da za a tattauna. Sannan bugu da ƙari, bayan hawan kara da za a yi, ko kuma a ce kwaikwayon sarakai da za a yi, sarki da sarauniya, akwai baje koli na al'ada inda masu fasahar zane, tunda na gaya miki, ko kuma mu ce yanda mai sauraro na sai yana sauraron mu ya san cewa wannan kungiya tamu ta kananan marubuta ne, kananan masu fasaha, so ba iya kawai ta marubuta bace ba kadai, akwai masu zane, akwai masu daukan hoto, akwai ɗan jarida ma a ciki wa'anda suke harhaɗa bayani. To akwai baje koli na zane da za a yi, na zanen al'ada, ga yanda Kano take a shekara 1990 kaza, ga yanda Kano take a shekarar 2026, insha Allah da dai mutane suka zo za su ga wannan baje kolin. Bayan wannan akwai wasannin gargajiya, kamar yanda ta faɗa, kamar su ƴarfke, su tafa-tafa, su langa, su ƴar gala-gala. Wa'annan duk wasanni ne da za a yi baje kolin su, ba wai dan mutane ba su san su ba, ko ba wai dan ba su kai a ce an zo an yi baje kolin su ba, sai dai dan cewa mu tunatar da kanmu cewa mu fa Hausawa ba iya ware kwanji muka iya ba, ba iya kawai dan bane al'adarmu ba, muna da wasu al'adu da muke da su da suke ba mu nishadi, suke ilmantar da matasanmu masu tasowa. Sai sa muka ce to wa'annan a zo a yi da su. Idan kika duba, ƴar Tarafke tana koya wa mutane irge, wacce a zamanin da ita ake koyan irge amma a yanzu wannan ba dauke shi a matsayin abin da zai koyar da irge ba idan kika dauki yar galagala yana ɗaya daga cikin wasannin da suke bada motsawar jiki na wa mata za su motsa duka jikin su zai motsa su samu wani me yake cewa da suna jiki me yake kwarin jiki sannan bugu da ƙari bayan wasanni da za a yi akwai gasa duk inda malam Bahaushe yake ko kuma ita al'ada ta abinci take akwai wani abu da muka manta akwai wani abu da muka baro a baya duk wata cimar mu ta yau ta koma artificial wacce za a shiga kamfani ce a buga ta a canja a sa wancan a sa wannan sannan mu zo mu ci to akwai gasar cin abinci da za mu
0: gasar cin abinci
1: tabbas gasar cin abinci inda za a yi gasar cin dambu ko gasar cin masa wa'annan abincin cika ne na gargajiya talatala an san malam Bahaushe da su su za a zo a zauna a ci to wannan abincin da muke gudu idan akai a gida ba za mu ci ba da sauran su to ba za mu zo mu gasa a kan shi mu zo mu ga wata iriyar fasaha ce a cikin ta wani irin gardi da dadi ne muka bari da ba ma cin shi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke so mu kuma insha Allah muna fatan nasara
0: na to shin a wannan taro da za ku shin taron da kuke gayyatar kowa da kowa ko akwai mutane na musamman da kuka tura gurin gayyata domin su halarta
1: akwai wanda aka tura gurin gayyata ta musamman sannan bayan haka kuma taro ne open for duk wanda yake so ya zo babu me yake cewa da suna shamaki wa mutum idan yana so ya zo zai iya zuwa a nan gidan dan Hausa ne na number 1 nan Sokoto Road dan Hausa Road kai
0: na a isararo ka daga shafa kana tare da Aro Radio na tattauna tare da shugabanni da kungiyar kananan marubuta da masu fasaha da suka hada da Malam Khalid Malam Hafsa Muhammad Sani Usama akan shirye-shiryen da suke na tunkarar ranar Hausa ta duniya gobe kenan 26 ga wannan watan na Agusta inda mai sauraro kaji da kafakin suka yi tsaye irin tanar-tanar da kuma shirye-shiryen da suke yi musamman ma akan bayanai da lecture da makaloli da za a gabatar akan abubuwa da suka shafi da al'adar Malam Bahaushe to shin wani sai ya ce to bai ga waɗannan shirye-shirye menene abubuwan da kuke fatan za ku cimmawa da wannan shirye-shiryen naku
1: cimmawa muradinmu shine a san cewa fa Hausa ba wai kawai yare bane ba da ko kuma wani harshe ne ba da yake zauna Karazibi a muradinmu mu nuna duniya cewa Bahaushe ba wai fa a Karazibi aka zo aka san sa ba tun kafin juyin mulki ya zo tun kafin mulkin mallaka ya zo tun kafin a zo wannan lokaci akwai Bahaushe akwai tsari akwai tarbiya a cikin tafiyar ba wai kawai haka muke ba yanzu marasa tarbiya akwai mu ada masu tarbiya masu kima masu karamci masu daraja saboda idan akwai ta magana da professor Manumfashi yake fada yake cewa Bahaushen mutum shine Bahaushe wanda aka Bahaushen mutum shine wani mutum da aka kwace masa komai kuma aka bashi komai idan za ku duba Bahaushe a zamanin da shine daraja shine kasuwanci iya mu'amala Bahaushen mutum an san sa da iya mu'amala shine yasa Larabawa suka zo suka shigo cikin garurukan mu suka kasuwanci da mu suka zauna tare da mu har ma suka koyar da mu wasu dabi'un su da addinansu wanda a yanzu malam Bahaushe ba a ganin wannan mu'amalar ba a ganin wannan darajar a tattare da shi ana tunanin kai malam Bahaushe wani mutumi ne da zai hau TikTok kawai ya je ya rawa a'a malam Bahaushe yana da asali malam Bahaushe yana da kima malam Bahaushe yana da daraja to wannan muke so mu fito da shi ita a idan duniya a gani a san cewa to shi fa wannan Bahaushen bayan daraja da al'ada ya ajiye wani abu a doron duniya idan zaki duba a shekarun a lokacin da tura suka zo suka mulkin mallaka yaki da Bahaushe sun sha mutukar wahala a Najeriya sun sha mutukar wahala ba kamar yanda suka shigo Najeriya ta kudu ba cikin sauki a da suka zo sun tarar da Bahaushe da wata falsafa ta kayan yaki to me ya kawo masa wannan falsafa dadewar sa a duniya so muna son fito da wannan abubuwan fili mutane su gan san cewa to wannan Bahaushen fa ya dade yana existing
0: na kai bayanin yadda wasu abubuwa kuna so ku ja hankali akan yadda abubuwa suke a da da yadda suke suka tabarbare yanzu da kuma yadda za a iya kamar a gyarawa ko komawa yadda ake da to a matsayin ku na matasa kuma Hausawa shin menene kuke ganin abin da yasa a halin yanzu abubuwa suke tabarbarewa musamman ma ga matasan Hausawa a halin yanzu
1: akwai ta magana da nayi dazu a baya akan shugabanci tsakani da Allah dukkan al'ummar da kika ga ta haukan turba to shugabancin ta taka muhimmiyar rawa shugabanci shi yake ba dan adam tarbiya shi yake sa shi abu kaza ba za kai ba a zamanin da muna da wannan tarbiyar sarki zai ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza za a bude kasuwa a rufe ta idan aka kama wani da wani yayi kaza bulala kaza za a mai wanda yanzu dubba mu da wannan tsarin wannan tarbiyar ta gudu kuma a zamanin da zaki duba zaki ga cewa baban malam kamata baban Kamalu zai iya wa Jamilu dan makocinsa fada amma a yanzu babu wannan idan ma zai wa makocin dan makocin fada zai dinga jin tsoro to me ma mahaifinsa zai ci to me ma mahaifiyarsa za ta ci kin gane to irin wannan abubuwan mun rasa su sannan wannan bullowa ta ilimin zamani akwai wani abu da malam Bature ya yaki malam Bahaushe da shi a zamanin da wanda har yanzu kuma ya mana tabo mai girma lokacin da Bature yazo zai nuna wa malam Bahaushe wata sabuwar duniya sai bai ga masa cewa turanci yare bane ba sai nuna masa cewa ilimin da yake da shi na Muhammadiya na ajami na kaza na yaki da sauransu duk ba ilimi bane ba wa'annan abubuwan tarkace ne sai ya ce mishi zai a yaki da jahilci lokacin da boko ta shigo wa malam Bahaushe yaki da jahilci aka ce mata kuma a fassarar harshen malam Bahaushe yaki da jahilci jahilci baka san komai ba baka san inda ka dosa ba so wannan ya taka muhimmiyar rawa wajen tabarbarewar tarbiyyar mu duk sai muka yada abin da muke ganin cewa shine asalin mu shine jigon mu shine darajar mu sai muka yada shi muka dauki na aro to da muka dauki na aron kuma sai bai dace da mu ba sai yake tarwatsa mu sai yake rusa mu shine muka ce to azo a dauko an can abubuwan na da a hada da na yanzu a sirka su a gyara su domin a ga cewa an ci gaba da samun al'umma mai daurewa mai daraja
0: na mai sararo zamu je ga sashen mu na tallace da mun da mai sararo zamu je gare ka idan kai ma kana da tambaya ko tsokaci ko gudunma da zaka bada a wannan filin zaka yi kira mu kai zai ta layika mu na tarho akwai layika mu za akwai na mata zaka yi ciro da sakon ka a rubuce ta shafin mu na WhatsApp akan 0907 1 2 7 1 5 a da kace mu
3: Yawa, dan ba ni rubun kwalba anan.
4: Yar uwa, har yanzu kina siyan wannan man dora? Abinda baki san me ke cikin sa ba? Ko kin san inda aka hada shi ne? Ni dai man fa oil nake siya. A takaice, sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya. Kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi.
5: Sabon sacheti Power Oil 90 ml. Mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal.
6: Mun rasa abubuwa da dama a baya kafin zuwan MTN a shekara ta 2001 idan kai tafiya baka iya jin murya ko ganin iyalanka a yanzu kuwa kana iya kira ko ganin su a wayarka yau ina gwarzo ina kallon radin sunan jikana da ake yi kai tsaye daga Jidda ina murmushi dai masa addu'a
7: shekaru 25 MTN ta tabbatar da mafarkai da nasarori marasa iyaka muna bikin shekaru 25 da samun damar mace madalla da sabon shafi
8: Hey, who did it?
9: Now everybody wear carry tom-tom.
8: Whether na traffic, long queue, or busy day.
9: No delay.
8: Ask for tom-tom at your neighborhood store today. Tom-tom, breathe through it.

0: Enjoy your life.
1: Arewa.
2: Madalla ne sauraro barkamu da dawowa kada kashi afa kana tare da Aryo Radio a Zangon FM a filin mu na daga da waje muna tattuno tare da shugabanni daga kungiyar kananan marubuta Malam Khalid Imam Khalid da Malama Hafsa Muhammad Sani waɗanda suke wani bayani musamman akan shirye-shirye da suka yi domin tunkarar ranar Hausa ta duniya wanda za a yi a gobe Laraba 26 ga watan Agusta idan Allah ya kai mu da lafiya mun ji bayani dalla-dalla musamman akan shirye-shiryen da suke yi musamman na tunkarar wannan rana amma idan muka dawo ga musamman ma ɗaya daga cikin dalilan da yasa suke shirye waɗannan abubuwa wanda shine dawo da martabar Malam Bahaushe kamar yadda suka bayyana ina gabara mu ce ga Malama Hafsa Malama Hafsa a ganinki a tunaninki menene matsalolin da matasa na wannan zamanin Hausawa suke fuskanta
3: to daya daga cikin matsalolin da matasa wannan zamani suke fuskanta shine sanya cewa rashin aikin yi sannan kuma akwai ilimi karancin ilimi yanzu zaki ga duk wani matashi da zai taso musamman barin kuma ga bangaren islamiya yana sauke qur'ani wani ma da kyar yake zuwa makaranta yana sauke qur'ani shikenan shi gani yake ya riga ya gama iya duka ilimin duniya ba zai iya ƙara ci gaba da mun ya wasala yayi gaba ya samu wasu ilimomin da za su amfanar da shi a rayuwar shi ba sannan kuma magana ta rashin aikin yi shine ai duk inda ma zaka ji ana suna cewa ba aiki kasa wace ce wane ne amma yau da a ce mutun ya nutsu yayi ilimi yadda ya kamata duk wannan abubuwan ba za su zama mai matsala ba a rayuwar shi koda baya aiki akwai hanyoyi da dama da
2: ina ga ramu zo ga malamin kali malamin kali kai me kake gani yake ciwa matasa Hausawa tuwa ƙurya menene yake ce musu tuwa ƙurya
4: a takaice kamar yadda ta fara bayani akan rashin aikin yi zan ce rashin aikin yi amma rashin aikin yi ba wai ta fuskar dogaro da kai ba sai dai ta fuskar neman aiki a wajen gwamnati ko dogaro da zaka zauna a kasan wani idan ka dubi Malam Bahaushe a wancan zamanin da wannan zamanin za ka ga cewa Malam Bahaushen wancan zamanin ya dogara da cewa shi ya kasance mai dogaro da kansa akwai sana'o'i da suke yi waɗanda suke rike su irin su noma irin su irin su kiwo irin su saka irin su rini irin su fatauci da kuma harkar yan mahauta da kuma mafarauta duk zaki ga wannan sana'o'i ne da mutane suka rike a zamanin da suke dogaro da kansu wanda ya samar musu da aikin yi amma Malam Bahaushen wannan lokacin ya tsaya da shi sai ya samu aiki maybe a karkashin gwamnati domin shedda iyalansa ko kuma domin samar da wani abu ga al'umma ya manta da wannan sana'ar tasa ta gado da iyaye da gaganni suka gadan mai sana'o'i kamar su dinki da saka sana'o'i ne da mutum zai iya yi a gida kuma za su bashi kuɗi masu makudai wanda zai iya kula da kansa ya kula da iyalinsa ya kula da waɗanda ma Allah ya yi a ƙarƙashin sa zai kula da su to bayan idan kika cire maganar sana'o'i ta yi magana akan ilimi ma gaskiya yana taka muhimmiyar rawa a ganina na wajen bata tarbiyyar da muke magana akai na rashin tarbiyyar da muke magana akai ilimi ta fuskoki daban-daban idan ka cire ta fuskar addini inda za ga matasa ba most especially matasan da mu maza ne maza ba mu fiye mai da hankali sosai-sosai a bangaren cewa sai mun samu komai da komai na addini ba da mun samu wanda za mu iya sallah sai ki ga yawanci mun gudu daga makaranta ko kuma mun tsaya daga karatu na addini wanda shi ma yana daya daga cikin abubuwan da yake karya tarbiyyar da muke magana akai. Idan kika duba addini ya koyar da mu girmama na gaba da mu, mu ji kan na kasa da mu, wanda duk tarbiyya ce ta malam Bahaushe wacce ya koya, kuma addini ya koyar da shi, wanda za ki ga yanzu ba mu da wannan, ba mu fiye girmama na gaba da mu ba, na gaba da mu zai magana mu dauke ta ba mai muhimmanci bace ba, na kasa da mu yana cikin wani hali ba mu fiye tausayawa ba, wanda abubuwa ne da ya kamata a ce muna da shi. Sannan idan kika kalla ba ta fuskar addini ba ma kawai, idan kika dawo ta fuskar al'ada da muke magana akai, zaki ga cewa muna da karancin sani akan al'adunmu, rayuwar zamani ko kuma a ce rayuwar kwaikwayon wasu ta samu ba mu damu da tamu al'adar ba. Zaki ga malam Bahaushe da dama bai san abubuwan da zai amfani da su ba da harshensa da yarensa, sai dai da harshen aro da yaren aro ya san sunayen abubuwan da yake amfani da su a yau da gobe. Zaki ga malam Bahaushe, ko ni yanzu zaki ga wasu zubin idan ina magana bana iya yin maganar complete dinta.
2: To gashi ka faɗi complete
4: daga farko har ƙarshe ba tare da na sirka da wani yaren ba, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake damu mu, inda a ce mun tsaya mun san al'adar tamu da kyau, mun tsaya muna bincike akan al'adun namu, za mu gane cewa wannan fa abin da muke ba ado bane ba, zagi ne wa kawunan mu. Taya za a yi ga harshen mahaifiyarka, ga harshen mahaifinka, amma baka iya amfani da wannan harshen, baka iya ado da wannan harshen, sai dai da wani harshen kake iya ado, kai ba za ka iya yin magana ta minti 20 ko 30 ba tare da ka sirka da wani harshen aro ba. To idan kika kalli abubuwan ta fuskoki da dama, za ka ce muna fama da rashin ilimi bil haki da gaskiya. Idan ka kalli abubuwan ta fuskoki da dama, za ka ga cewa muna fama da rashin aikin yi bil haki da gaskiya.
2: Now to yanzu da a ce kamar gwamnati za ta tambaye ku kamar shawara akan yadda kamar za a dawo da waɗannan abubuwan, ko za a yadda za a inganta wannan al'amari, ko yadda za a gyara, yadda za a ba harshen uwa wannan harshen muhimmanci, wace shawara za ka bada?
4: Da farko gaskiya abin da zan fara kawowa shine cewa harshen uwa a maida shi harshen da za a yi koyo da shi. In dai za a yi koyo da harshen uwa, zai taka muhimmiyar rawa. Koyo da shi ba wai kawai a ce mathematics, physics, chemistry dole sai mun juya su sun koma harshen Hausa ba. A'a, sanar da mu suwa ne da harshen mu. Misali, shugabannin da suka shude kamar su Tafawa Balewa, Muhammad Rahmat da dai sauransu, sarakunan mu kamar su Bayajidda, su Queen Amina da dai sauransu, a sanar da mu a'a wa'annan fa wasu mutane ne da akai a shekarun baya da suka taka muhimmiyar rawa a cikin al'ummar su. In muka san wannan, zamu san cewa to ai muna da muhimmanci, mun san muna da wata daraja tun a zamanin da. To me zai hana mi amfani da wannan abubuwan? Idan ke san babu ta inda za a yi kai kishin kanka, baka san kanka ba. To in ka san kanka shine za ka yi kishin kanka. To a sanar da mu suwa ne, in dai aka sanar da mu suwa ne, to za mu yi kishin kanmu, za mu dawo kan tarba. Dukkan wani magana ta tarbiyya, magana ta shugabanci, magana ta kasuwanci, magana ta mu'amala, magana ta ilimi, duk za ta dawo mu dawo kan siti mu ce to wa'annan abubuwan su ya kamace mu, wane da wane sun yi abu kaza. Ko addinin da muke yi, addinin Islam, zaki ga cewa kwaikwayo muke yi da sahabbai da annabawa da malamanmu. To idan muka san mu suwa ne, za mu kwaikwayo da shugabanni da magabatanmu da iyayenmu, idan dai muka san wannan abubuwan. So a takaice gaskiya zan ce a sanar da mu suwaye, kuma a sanar da mu suwaye tun daga bigiren ilimi, tun daga inda za a je a koya maka A is for apple, a ce maka A abarba, maimakon a ce maka A is for apple, B is for ball, a ce maka B balo, da dai sauransu. Shi ne zai sa mu san cewa to ga ma fa asalin mu, ashe ma wannan harshen na aro da ake amfani da shi mu ma za mu iya amfani da shi. Kasashe da yawa da suka ci gaba kamar China da sauransu, za ku ga cewa da harshinansu suke amfani wajen koyar da yaransu, da gargajiyarsu suke amfani wajen cirewa kansu a matsaloli. in baka da lafiya a can ina da aboki da yake karatu a can da muke hira da shi kwanaki yake cewa ba shi da lafiya ya je asibiti komai an duba shi da kayan zamani amma maganin da zai sha maganin gargajiya aka ba shi to in dai zamu gane cewa ga asalin mu fa to duk irin wannan abubuwan mu ma zamu zo hankali a hankali a to wannan shugabancin da ake yin shi a tsarin Bature mai jankunni ai ga tsarin mu na Hausawa ga yanda yake ga kuma alfanin da yake ba mu to mu bi wannan tsarin mana inda muka san kan didda kan mu zamu gyara wannan al'amuran
2: Now a shafa mu na WhatsApp akwai sako daga Ayatullah Abban Muhibba take cewa assalam ine muku fata alkari to ni tambaya ta shin wai me yasa shugabannin kasar mu ko gwamnatocin jihohin mu ba sa ba wannan harshen namu muhimmanci duba da karfi da tasirin da yake da shi duk da cewa waɗanda suka ware wannan rana domin mutunta wannan harshe ba ma Hausawa bane zaka iya washi amsa ko tsokaci ana ka tunanin da gaskiya na gwamnatoci ba sa ba wannan harshen muhimmanci
4: gaskiya zan iya cewa gaskiya kuma zan iya cewa ba gaskiya ba saboda wannan taron ma da zamu yi gobe akwai taimakawa ta ma'aikatar tattara al'adu da tarihi tare da mu sun taimaka mana wajen samar da wasu ya ake cewa information
2: bayanai
4: domin samar da wasu bayanai domin bi wannan taro so kin ga ta nan gwamnati ta dan bada gudunmawa kadan amma kuma idan ka kalli abin a zahirance tsakani da Allah gwamnati bata bada gudunmawa sosai ya kamata a ce idan kika duba masu yin tallilluka na kamfanannika ya kamata a ce Hausar da suke amfani da ita gwamnati ta sa ido akan ta saboda ita take nuna al'umma cewa ga fa mallam Bahaushe yanda yake zaki ga Atalla ina so na dan tuna tallan da na gani recently yanzu a ce kwana-kwanan nan me ko a ce ita ce zaki ga sai su hade abin sai su ce ita ce
2: wannan wanda ma ake yi a rubuce
4: yawa
2: irin su alluna
4: yawa to allunan kan titi zaki ga cewa ba a tsayawa inganta Hausar ta su wanda idan kana cikin garin Bahaushe zaka yi amfani da harshen sa ya kamata a ce ka tsaya ka san dokokin sa ka amfani da shi ta yanda ya dace to wannan bangare ne da gwamnati ya kamata ta kula da shi sannan bayan haka harkar yanar gizo social media yanzu zaki ga cewa mutane sun dauki wani abu wanda abun alfahari ne abun farin ciki ne na cewa yanda zamu dinga sanar da mutane abubuwa muna amfani da harshen to amma kuma wannan harshen namu ba ma tsayawa shi ma dai duk da haka a bashi muhimmanci AI ta shigo ana amfani da ita wajen yin content to me zai hana mu tsaya mu koyar da AI ga yacce Hausar mu take fa haka zaki faɗa Hausar ba yacce ta ga dama ba zaki ga

0: 91.1 a Zangon FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewa radio faɗa ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwalɗaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a Zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.

0: To kai tsaye Hamza zamu tafi ga sabannin wasu da suka turo wanda zamu iya samun damin karantawa. Wannan sabon yace assalamu alaikum, sunana Maman Kaira daga Kwanar Dangora. Dan Allah wainar shinkafar da aka koyar nake so a ƙara maimaita min ƙarshe na ji. Ina jin dadin shirin tsarbarana tashi lafiya. Sai yi sako na gaba yace barka da rana a cikin shirin tsarbarana. Ina gaida ke Fatima Sharada tare da abokan aiki. Dan Allah a koya wa matata yadda ake sinasa da okay yana magana a koya musu sinasar na shinkafa dafawa tunda an yi waina wanda ake yi ba da farar shinkafa ba. Na gane sakon sa. Na'am.
1: Tunda an yi waina wanda ba ta shinkafa
0: ba. Ba ta shinkafa ba, to sinasar ma shi ma an ce. Sako daga Sanuwai Lari. Sakon Hauwa Nasir daga shegar mai daki ta ce ina muku fatan alkhairi. Dan Allah a koya mana dambin shinkafa take nufi. To a koya mana dambin shinkafa wanda ba a sa masa madambaci. To masha Allah, wannan kusan kadan kenan daga cikin sakonnin da zamu iya karantawa. Sai kuma masu fatan alkhairi da yawa, muna gani kuma muna godiya. Mai magana a ƙara maimaita mata wainar shinkafa ta wadda ba a yi da farar shinkafa jiya kamar baka nan yayi yau mai girkin mu kasan baka shigo ba. Amma ni ma na iya girkin yau. Wata ce da farko za ka sami shinkafar ki ta dafawa, sai ki in za ki ta na gwangwani hudu wainar shinkafar, za ki samu gwangwani biyu ki jiga ta kwana tun dare. Washe gari sai ki dauki rabin gwangwani guda biyun nan, sai ki dan tafasa ta ta dan yi laushi, sai ki wanki. Ki dauko wannan wanda kika jika ita ma ki wanki, sai ki zuba da faffiyan nan wanda bata yi lugub ba, ki zuba ta akan wannan dan yadda kika jika, sai ki kai ki dan saka dan kayan kamshin ki da dan abin nan dai, kamar dan wasu na sa dan barkono, wasu ma duk kala abin da kake so. Wasu kuma haranta kawai za su kai a basu, wasu kuma suna dan sa masoro da dacita. To sai ki kai markaɗe. In kuma hakan nan ma za ki sai ki kai markaɗe. Bayan an kawo miki ta daga markaɗe, sai ki saka dan maginki. In kuma sukari za ki saka, sai ki saka yis, sai ki bata ta tashi. Ki dan sa ta a rana ka ko waje mai dumi. Za ta tashi za ki ga tana yauki sosai kamar ma da farar shinkafa kika yi. Kuma ita ma daɗi take kware da gaske. Sai ki zo kawai ki fara soya a baki. To haka ake yi saboda an saba inda za a yi wani shinkafa da abin nan ake yi da farar shinkafa. Ko ku ba tunda baka gama kwarewa a girki ba, sai yadda ake yi ba. Amma kana cika mana bakin kai gwani bani ne wajen girki.
1: Wannan abin da kika zaino idan ban manta ba. Ni ma zan iya yin bayanin
0: abinda saboda ji a gaban ka ta koya. To muna jin ka.
1: Bai riga na manta ba tukuna. Ai ke riga kin yi.
0: Abu na gama ni?
1: Ke riga kin gama.
0: Na sha da akwai gyara.
1: Da biki yi bane in sai kice in faɗa wa masu sauraro yadda
0: ake yi.
1: Amma tunda kin yi kin ga shikenan. Na wuce gure.
0: To kaga tunda ta koyar da wainar shinkafan nan, to ina jin ta ji ƙarshe. Dama ta ce Maman Kaira kenan, ta ce ta ji ƙarshe farko ne bata ji yadda ake ba, tunda daga nan na san za ta barbarci shinya za a yi wa shinkafar har a kai markaɗe. Har to jika ta ake a jika rabi a kuma dafa rabi. Sannan kuma muna tare da Hajiya Sa'adatu kuma. Wannan wainar shinkafar za a iya cinta da miyan kifi kai tsaye. Yanzu ina ganin za mu gabatar da Hajiya Sa'adatu domin mu ji yadda ake miyan kifin nan don a iba a ci da ita, ko ma da shinkafa ko ma da menene ma ta ci wannan miyan kifin akan iya ci.
2: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Sa'adatu Umar.
0: Masha Allah, So yau a ɗakin namu na tsaraba rana muna tare da Hajiya Sa'adatu Umar kuma wacce ita ma ta ƙware a fannin da girke-girke ce madafa kenan ko to malama Sa'adatu wata tsaraba zaki ba masu sauraron mu a daidai wannan lokacin su ma su ƙare da ke
2: to bari a basu tsaraba miya mai sauki mai daɗi wanda an kana ci har kunninka sai ya girgiza mare a tsaraban miyan bushashshen kifi war gida ta samu bushashshen kifin ta misali kifi mai gammo a nan nade sai ta jika shi kafin irin minti 10 zuwa 20 kafin ta yi amfani da shi to idan ta jika sai ta jajjaga kayan miyan ta da dare baya san kayan miya da yawa
0: kamar da miya da kayan miya
2: to albasa dai ya dan fi yawa sai a taru mai

0: kai mai san yaji ne zaka sa iya yadda kake so in kuma baka san yaji sai ka sa kadan tattasai zaka iya sa ko kwaya daya biyu ya isa sai ka jajjaga abu ya fita sai ka ja tsinkin ka cire sai ka dauka daure tukunyanka ka dauka ka jera shi a cikin tukunya ya zama a jere ka daura a wuta sai ka sa ruwa yadda dai ba ruwa sosai ba tun da kifi dai ba wai bukatar ruwa yake sosai ba dan miyan namu ba ma bukatar ruwa ma a cikin ta
1: ba kwa gaba
0: dai yauwa ba idan zaka bar ruwan ya tsotse da ita sai ya kai miyan ka sai mai to idan ka sa kifinka a wuta sai ka dauko jijjigin kayan miyan ka sa kasa ruwa yaddede sai ka sa kayan dandanan ka duk da yadda kake so to normally irin wannan miyar tunda miyan gargajiya ce ba a bukatun irin ko sinadaran kanshi sosai ko menene musamman akwai fannin da suke amfani da toka sai ka dan debo toka ka bar bada a ciki kadan
1: toka kamar wasu irin toka kenan
0: eh to mutanen gabas dai yawanci duk abin da yayi irin Maiduguri, Adama, Taraba, Gombe, Bauchi duk an ce toka sun san toka shi a madadin kanwa yake
1: ita tokar da nake so in sani wanda dai na sani ta gawayi
0: ta murhu
1: ita tokar
0: amma akwai yadda ake sarrafa ta
1: to ake mata asa ta ai miya
0: eh to da iyaye da kakanni dai za su samu irin kwano haka kwanan cin abinci su dan bubbula kasar sa su mata buli kanana
1: kamar
0: yauwa idan ka dibi tokanka sai ka sa a cikin kwanan nan sai ka zuba ruwa a sama sai ka samu karamar kwanan ka aza a kai to a hankali ruwan yana daga to wannan ruwan shi ake ce ruwan toka to amma akwai yanzu tunda zamani ya canza za ki ga akwai yadda ake sarrafa tokar wasu totuwan masara ce in an kona ta ake diba a tafasa shi ya tafasa sosai sai ki ga ya daskare ya zama tokar wasu kuma irin karan dawa to kin ga duk wannan din normal ne kowa ya san abu ne da dama yana da amfani ma a jiki
1: na an ba a yi da ta ice
0: hadda ta ita ce
1: da ana to sai a tankade ta kenan
0: ba sai an dankada ba idan aka dauka aka sa a cikin kwanan aka kula kwanan aka sa in kika sa ruwa ai in yana diga ba da wannan gawayi ko wani abu da dattin ciki ba iya ruwan zai diga a cikin kwanan to amma irin wanda ake zaki ga ana musuli ana sai da wasu dai tara totuwar masara suke yi su kona ko karan dawa haka tunda ana sarrafa shi kiga ana saidawa da yawa tunda abu ne kullun ake amfani da shi a madadin kanwa to wacce ba ta da ita za ta iya sa kan wata yar kadan dan shi yafi kanwa amfani dan yana kashe karni ba za ka in kana
1: amfani
0: ita tokar ba za ki ji karni a ciki kin ga iyayen mu na dama yake da tokar nan da shi fa ake ana wanki da shi ana komai abu ne mai zafin gaske dan yana da zafin shi sosai dan in ka sa ma da yawa za ki ga dole mai yar kadan rarace yar kadan za ki sa kuma zai baki wani sinadari da test daban a baki in ka sa shi to wannan ma mai dan da zaki ci ba zaki ji min ya dame ki ko wani abun batun da zai kashe wannan
1: ita tokar
0: eh zai kashe wannan kaifin mai dan da karfin man ba zai maka illa a jiki ba inda kana amfani da ita yana gyara miya sosai to idan ka sa ka rufe tukunyarka ka bashi da minti 10 haka miyar ka zaka ji ma kanshin yana tashi ruwa ya tsane shi kenan zaki yake finki ba zai wargaje ba tunda ba juya shi zaki ba wuta ik kadan zaka sa
1: in ka dauko to yanzu kamar wannan miya da me aka ficinta
0: to da kowane tuwo ma zaka iya ci
1: za iya ci da tuwo za iya ci da
0: shinkafa da komai duk yadda kike so zaki
1: duk dai abin da kike so zaka iya ci da wannan
0: eh da abin da zaki kina so zaki iya ci da shi
1: to ya kamata gaskiya amana miya kifi mai dandanan toka aka wanda tsaraba
0: toka kuce komai za a yi na danyen kifi ma amma shi an fi shi da yakuwa bushashen yakuwa ko danye tunda yanzu ana lokaci ne na damuna za a iya samun yakuwa amma yakuwa mai irin falafalan ganye zaka iya tafasa yakuwa ka dan rage tsamin shi to shi kuma danyen kifi an ka wanke danyen kifinka shi ma yakuwa zaki fara sa a tukunya sai ki dauki kifinki ki jera a saman yakuwa ki dauko kaye me ki kitso ki zuba a saman kifa
1: su kuma an markada su dama
0: eh dajage dai zai ga gaskiya in kamar kada ba zai irin nuna kala ba dan idan kika yi miyar zaki zai baki sha'awa in dai dajage kika yi zai fi kyau zaki sa sai ki sa a saman kifin still yakuwan ba duka zaki sa ba sai ki dauki wani yakuwan kadan kuma sai ki sa a saman kifin da kayan miyar ki sai ki rufe abin ki ko bushashshen yakuwa ko danyen yakuwa shi ma dai sai ki dan sa mata dokar kadan dan tsaman yakuwan zai ragu da kuma karnin kifi shi ma ba za ki ji shi ba insha Allah
1: masha Allah

0: Na'am, ko ba samu naman ba sai a saki fi masu sauraro. Ina fatan kuna jin dadin kasancewa da mu a shirin mana tsabar rana tare da Hamza wato Sayyid kenan da ni kuma Fatima Ramadan Sharda. Masu sauraro kai tsaye yanzu za mu tafi gare ku. Yawa za mu ba da lambar waya da za a iya shigowa cikin shirin kai tsaye. Ko kuma turo mana sako ta lambar mu ta WhatsApp. Layin wayar ta mu dai 0244 6499 0244 6499 0244. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke tare?
1: Fatima Karada da ke da ƴan uwa abokan aiki. Fatan alheri a gare
0: ku. Muna maka fatan alheri.
1: Bawu ta kai da kadawaki ko ba?
0: To Malam Musbahu, an shigo shirin tsarbar ranan kenan.
1: Eh, ni ina tare da ku haka zalisa ma yau ma haka da ita. Sai dai ita wannan ne kifin misali.
0: Na'am.
1: Kamar ana iya sa mata tumatiri, naji tana za a iya sa tumatir ko kuma dai dole dai sai kifi da wannan ainihin yakuwa da ta yi magana a kai. Kuma ana so a gargajiyance
0: na
1: faɗa min sunan wannan ne. Ma'ana ai kin ga ba miye kifi ba tunda ta ce kamar arewa an ce suna so a ce sunanta kaza.
0: Miya da sunanta ko?
1: Yawa yi musu ba wuta kai da kasashen da
0: kamar. To Malam Musbahu, muna godiya ƙwarai da gaske. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.

0: da dabi'u na fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan rana yace malamai su yi amfani da ranar wajen gaya wa al'umma tarihin rayuwarsa kyawawan halayensa da kuma yadda za su kishi ko za su amfani da su wajen al'amuran da suka jibincike shin kasa ya buƙaci ayi wa kasar nan addu'a musamman akan matsalar tsaro da Najeriya take fama da ita
1: kuma duk lokacin da suka kai ziyara wajen shi wannan nawa emphasis din ne duk abin da ya faɗa na yadda ba wani mutum da zai faɗa abin da ya wuce abin da din ya faɗa kowa yake kai koyi da manzon Allah
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ai wannan kalma ce wadda duk wanda ya faɗa daga duk bakin da wannan kalmar ta fito ba abun wasa bane
0: sallallahu alaihi wasallam
1: su kuma waɗanda su malamai magadan annabawan da wasu lokuta suka ziyarci masu mulki su ma su yi koyi din su faɗi gaskiya ka tun lokacin da ka je wajen shugaba karka kalli abin da zaka samu kai ma ka fito ka faɗi gaskiyar lamarin da ake ciki ga yadda yake ba ka je ka ce wai shugaba wai ba taɓa yin shi ba a duniya ko kuma abin da kake daidai ne ko wani ya fito daga yankin sai ya koma ya ce wai su suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ka tabbatar wa da gwamnati bayan kuma ka san abubuwa da suke faruwa a bayan

0: misali tahalli ne abinda ake nufi da tahalli kashi kai kai shiga ta musulunci kai komai na musulunci komai ka lazumta sai ga cewa kai ne ka kore mutaka imani wannan ba shi bane imani ba shi bane imani dan an ganka shigarka da komai dinka kai na musulmi wannan baya baka latizin cewa kai mu'mini wala bin tamanni ba kuma guri bane abinda ake nufi da guri ai mu kaza ne mu muna da kaza mu ne masu kaza mu ai ba yi mana kaza mu na daban ne wanda kuma ka'idar ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab ba wai gurace gurace ku bane ko gurace gurace wadanda aka ba littafi man ya'mal su'an yujzabi duk wanda ya ba daidai ba Allah sai ya kama shi da wannan laifi saboda haka ba gurin cewa kai misali kai musulmi ne shikenan ka tsira sa ba ballan dana kai wani baka san cewa ko mu'mini bane ko ba mu'mini a ko kuma kai kana tare da wani shikenan kai kubutacce ne ba za a kama ka ba shi ne abinda malam yake faɗa ba tamanni bane ba buri bane aiki ne in kai aiki to za ka je ka tarar da ba shi yasa da yawa wanda baya aiki za ga cewa yana magana akan wani sama yanda zamanin mu yake mun fi jin daɗi mu yi magana akan wani akan mu yi magana akan mu amma da mutum zai zauna ya ɗora kansa a sikeli kamar yadda wani yake cewa yau ka ɗauka ga shi yau ka mutu ga makararka ga ka an sa ka za a kai ka kabari ka zauna kai da kanka ka yi wa kanka hisabi ba wai hisabin lahira ba hisabin keke da keke ka ɗau ɗanka in kana da ɗa ka ce wannan ɗan me zai faɗa a kanka kai kokari ka ɗauka kan cewa kai ne wannan ɗan shin ɗan nan naka zai ce misali babana ya kula da ni ya tura ni kaza ya koya min addini bai yi sakaci da tarbiyyata ba ɗaya misali in mutum yana da mata ya ce wannan matar ina yin tashin alkiyama misali wannan tabbas ba za ta guje min ba saboda na ɗora ta akan hanyar daidai na gaya mata kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza kuma dukkan abin da yake na ka kyautata musu shin misali abincinsu yanayin abin nan ɗinsu da kula da su da waye duk kai wannan ka ɗauka kan cewa kai kai wa kanka hisabi akan wannan abubuwa za ka cewa da yawa daga cikin mutum idan yi wa kansa wannan keke da keke din sai ya dawo ya gano cewa yana akwai matsala akwai matsala tare da shi mutum ya ɗau mahaifinsa ya ɗau abokinsa wanda yake ƙunda ƙurɗinsa ya ga cewa wannan abokin me zai ce a kansa kuma mutum ya yi ƙoƙari ya ce iya gaskiyarsa zai kai wa kansa mujamala wannan mutum ya kulle kansa a daki yayi shine walitan durnasun ma qaddamat li ghadin dan Allah ya ce mana mutum ya zauna ya duba me ya gabatar to kuma ba ka iya gane gabatarwa ba sai da shaidar shaidin Allah a ban kasa shaidin Allah kuma sune mutane sai mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba dan har mutanen kirki da kan yayin ka dauka ka dora suka ga cewa me za su ga me alakar za ta zama tare da kai a da idan an yi mutuwa mutanen kirki kamar Imam Ahmad sai su ce ku bari sai lokacin jana'iza za ku gane bambanci amma yanzu ba haka bane kar mutum ya dauka yawan jana'iza shine saboda mutum ya dauka a wajen wannan jana'izar su waye da waye ko me hakikanin abin da za su fara wani ya je ne dan ya register a ce ya je irin yadda yake register dai daurin aure ba daurin aure ba ji ya gani sai ya gudu ko to waɗansu da yawa sukan je wannan ne amma har a zuciyarsa babu wata damuwa a cikin zuciyarsa shi yasa za ka iya tarar da wani babban ɗan siyasa ya mutu an yi cincirin do an taru amma shi yana son a gan shi ne wataƙila a ɗauke shi a ce sun halarta saboda su ne na kusa da shi saboda ya amfanar da shi wani abu ko kuma ga wani babban ɗan wasan kwaikwayo ya mutu an taru an je amma da mutum za a tambaye shi a ce wannan ɗin nan kana fatan Allah ya sa kai ma ka mutu da irin wannan aikin nasa abokinka ka ɗauka ya burin cewa shi ma yau gashi zai mutu a ce kai mutuwa irin mutuwar wannan da ka ji jiya ba za in mutum ya zauna yi wa kansa hisabi zai ga cewa a'a wallahi wani dai ba na son can ko a lahira ma kan mu haɗa hanya ni dai na yi mara da Allah ya kai shi can amma dai ni kar ya zamanto in yi irin wannan mutuwa ta sagaren yin mutuwa irin ta wani ko ta wani ko ta wani an gani shi ne ma'anar abin da Hassan al-Basri yake faɗa ba tamanni ba ne ba guri ba ne kawai kana gurin cewa ai kai kaza ne wannan shi ne saboda a ranar kiyama kakka manta cewa sawa'an wani wanda kake tare da shi ko kake da alaka da shi guduwa zai yi maka kuma dukkan alaka yankewa take dukkan wata jama'a ko kuna haduwa da su a masallaci ko ayi a lokacin din suka ganka babu wannan al-akhilau yawma idin ba'dhum li ba'din adu ga ba wai ma wai guje maka lafi a abokan gabar ka za su zama saboda da ka ganshi zaka tuna cewa wannan zai tona mun asiri saboda ya san nayi kaza kadan ku wanda zai tona maka asiri a abokin gabar ka kogwa to kuma lahira sai an yi wannan to shine laysa bit tamanni ba guri bane cewa dan kai ahlul kitabi ne ko yahudi ne ko nasara ko musulmi a musulmin ko kaza ne kai ko kaza a wannan baya baka lasisi shine abinda sai Hasan al-Basri Allah ya marhaba yake yace ma waqara fil qalbi abinda ya tabbata a cikin zuciya shi yasa da yake tambaya haka ce to ai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bai fi sauran sahabbai yawan sallah ba misali ba a yawan sallah ko yawan karatun alqurani zaka ji cewa makaranta alqurani wane za a kirga ko masu tsayawa sallah za a ce wane masu yin azumi kamar irin Hamzatul Aslami ba matashan azumin za a ce maka wane amma baka ji sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a ciki ba wai a cewa shi ne gaba a wannan abu yana yi amma ba shi bane gaba shi ne suke cewa ma sabaqahum Abubakar bi kasratu salatin wa lasiyam walakin bi shay'in waqara fi qalbi wani abu ne da ya tabbata a cikin zuciyarsa shi yasa da aka ce mar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya je sama ya je baitul maqdis daga can ya je sama yace ya fada suka ce yace to wallahi na gaskata shi wani abu ne da yake cikin zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa za a zo wani lokaci da saniya za ta rinka makara sai mutane suka ce subhanallah ana yau manzo Allah ta subhanallahi sai ya kuma tayi magana sai ce nayi imani da wannan dani da Abubakar da Umar wannan shaida ce kan cewa ya Abubakar ko shakka bane matukar manzon Allah ya faɗa to yafi imani da abinda manzon Allah ya faɗa fiye da abinda ya gani da idansa dan a nuna maka cewa abinda Allah ya faɗa yafi ba abinda kai idanka yake nuna maka a ba kana kallon fitafinai ba da waye ba duk kare dai bane gashi wani an kashe shi gashi wani ka kana gani an raba shi gida biyu da amma ka san kariya yake ko ba wanda zai je yayi ai shiri da shi da a yanka shi a raba shi gida biyu wannan ya ja wannan bangaren ko a gududdula hannunsa ko amma abinda Allah ya faɗa ya fi wannan gaskiya shi yasa idan ka zaka iya ganin ƙarya amma idan Allah subhanahu wataala ya ce maka alamtara baka gani ba to bakan kaga cewa baka yi imani da shi fiye da ganin ka ba to akwai matsala imanin bai kai wannan matakin da ake so an bayyana yace shine malam yake cewa nas'alullahi an yarzuqana ilman nafi'an wa yu'idhana min ilmin la yanfa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana arziki da ilimi mai amfani ya kuma yi mana tsari da ilimin da ba shi da amfani ilimi ba shi akwai ilimi mai amfani akwai ilimi mara amfani saboda haka kar yanzu propaganda wannan zamanin a ce ku je dai ku nemi ilimi ba kowane ilimi yake kuma wannan ɗaya daga cikin
1: bai kula da akwai mata a wani
0: ɗaya daga cikin abin da ya zamanto a cikin ilimi a yanda ake koyarwa zaman ba wani abu ne shikenan abin da ake koyarwa a wannan zamani har a jami'o'i akwai lokacin da ake koya maka jahilci amma kai baka fahimta kuma yawanci ƙasashen Afirka da ake ta kukan basu ci gaba ba yawanci abin da ake koyarwa ne da akwai abin da suke kira abin nan history psychology sai a koya maka abin da an san a ƙarshe dai kawai gashi nan baka ba ai ko a da lokacin da tura mulkin mallaka suka zo akwai ilimin da iya suka koya maka dan ka zama a kawo wanda baka yi rubutu da waye amma ka iya gano yanda suka tsara abu kaza ko suka sarrafa kaza ko suka aiwatar da kaza ba za ka sani ba shi yasa da yawa waɗansu abubuwan da yawa ba ma sa zuwan mana nan balle ma mu san su balle mu canza su wala ka za mu je mu yi ta ilimin za mu koyi theory ba ita ce nazariya ba sai inda ake kiranta kawai ka gano cewa ai idan an yi kaza kaza ne zai faru waɗansu theory sun ba daidai ba ne amma an gaya maka ne idan ka yi imani da su dan ka ci gaba da yadda da wannan sai ka tsaya inda kake sai ba kasashe da suka balle suka yi gaba irin su Japan irin su China irin su waye ajiye wancan suka yi sai suka fuskanci abin da yake daidai sai suka wuce kan gane

Oh, so what I call look at the cargo cargo and say, Chai, na, I have called for money, you go to the professor. Ya, Chai, one nan abun ba haka yake tafiya ba. Sai kai kuma ka yadda a ka'idar mun ba da misali wannan da cikin tarihi ne dan a cikin halin da muke ciki yanzu misali kudin mu naira ai bai kai kudin misali ko Niger ko Kamaru ko wadannan ne da suke kusa da mu bai kai wa su kwata ne bai kai daraja ba ko dan na kidan zantan sifa guda ɗaya yanzu yana daidai da ina ji wajen naira 600 da wani abu ko 700 ko haka ne. To a ka'ida sai a zo a ce maka in ka zo karanta a aji sai a ce maka ya tsarin abin nan tattalin kudin ku na daɗa ƙarfi ne idan kuna fitar da kaya waje ko kuna sana'antawa kuna fitarwa waje in ka zauna kai tsaye sai ka cewa abin ba gaskiya ba ne dan Chad ba abin da suke fitarwa Niger ba abin da suke fitarwa mu mun fi su fitar da abubuwa amma wani abu wata siya kai kuma ka yadda kana nan ai sai mun yi ta fitar da kaya sai mun kera mun fitar. Kire-kiren da muke da shi yanda ake zuwa saya daga Niger a tafi da shi ya fi abin da dama mu ba masu siwa duk abin da ya ga mun shigo da shi daga Niger na wata ƙasa ne ko na Faransa ko na waye suka shigo mana amma ba abin da aka kera ba. Ana da akwai maka wani bangare sai kuma sai kai kokarin ka gano ɗaya bangaren kamar yanda Japan suka yi bayan sun ji an koya musu theory din hada mota da waye duk aka waɗansu abubuwa ne an koyi waɗansu abubuwa shi wanda ya fara zuwa wanda suka fara zuwa na farko wanda ya fara kera musu ai zuwa ya kulle kansa sai da ya zamanto mai walda yana zuwa yana aiki yana gareji yana yi da ya zo ana murnar ana son a yi bikin dawowarsa ya ce ai ban dawo ba tukuna har sai da ya kera abin nan ɗin farko tukuna ya ga cewa ya yi nasara sannan ya fito. Wanda ala ga iya ganin cewa mutum pharmacy to zai ga cewa ba mu yi ba saboda watakila duk gaba ɗaya abin ya koma a nazariya theory ba aikin ba saboda baka da injinan baka da kaza din baka da kaza an koya maka wani ɗan ɓangare ka gano hasken amma ragowar kuma baka san me a ciki ba saboda haka akan yi haka da gangan saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana mu nemi tsari daga ilimin da ba shi da amfani har ilimin addini wadanda da za a ce maka na addini akwai wadanda ba zai amfanar da kai ba ba wai ina maganar sai ilimin zamani har na addini akwai na addinin da ba zai amfanar da kai ba sai ka dade kana ta koya amma a ƙarshe sai ka ga cewa ba shi ya kamata ka koya ba an gane wannan shine ilimin layin fa sai bayan darasi insha Allah sai bayan mun gama darasi kaidar tambayar bayan darasi bayan an gama darasi kala Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ya baliya ya ku yayana laysa al-khabaru an yakthur laysa al-khayru an yakthura maluk ba wai ana nufin al-khairi shine dukiyoyinka su yawaita ba wala duk ƴaƴanka su yawaita walakin al-khair mafi al-khairi shine an ta'qila an Allah thumma tubayu ka fahimci abinda Allah yake nufi kuma kai masa biyayya shine al-khairi ka fahimci abin da Allah yake so kuma kai masa biyayya. Umar ibn Abdul Aziz mun taɓa ba da labarinsa a nan masallacin kan cewa yana daga cikin lokacin da zai bar duniya kun san shine halifa ko ya mutu shekara 101 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai mutu har ana zuwa ana ce marjaji ƴaƴansa babu kaza wani yake jimar tsoro yake cewa kana jimar tsoro ne yace babu abin da zai same su na bar musu Allah shine lokacin da lokaci ya tsaye ɗaya daga cikin halifofi ya kirawo ɗaya daga cikin bayan Allah salaya yake cewa yi min nasiha ya zama khalifa kenan an nada shi yace yi min nasiha yace kana son yi maka nasiha ne da abin da na gani ko da abin da na ji sai yace da abin da ka gani yace to nayi rayuwa da Abdul Malik ɗaya daga cikin halifofi yace na gan shi ya bar dukiya mai yawa ƴaƴansa sun gaji dukiya mai yawa dan miliyoyi tun a can dadi na zinariya da azurfa haka ya bar wa ƴaƴansa suka gada yace naga kuma Umar ibn Abdul Aziz wanda ya mutu bai bar wa ɗansa komai ba amma naga ƴaƴan waɗancan suna bara suna neman a taimake su naga kuma ƴaƴan waɗannan suna ba da kyauta wato kyauta na ban mamaki saboda haka wannan abu ne da na gani saboda haka in ka ma tara kana tunanin su ne za su baka kariya daga iyalinka da waye waɗannan abubuwan ba haka Allah yake al'amarinsa ba kuma ko mu za mu iya ba da shaida a cikin waɗansu abubuwa irin waɗannan abubuwan to shi ne yake ce ka fahimci me Allah yake nufi kai mar biyayya to shi kuma sai kula da bayanka

0: Yawan radio jama'ana magana da ku a harshen Hausa.
1: Kowa ya bar gida shi ma sai ya bar shi
0: harshen Hausa.
1: Nan yo kira ga Hausawa miyo ki shi
0: harshen Hausa.
1: Asali da salsala tushe kar da mu bar shi
0: harshen Hausa.
1: Harshen mu ko
2: agogo na cewa karfe 6 kenan da mintuna ko kuma da sakanni 28 kenan a karamar hukumar warawa da kenan Kano. A labaran kasa na kecere za ji cewar majalisar dokokin Kano ta nuna damuwar ta kan karuwar barkewar cutar mashako ta diphtheria kenan a sassa daban-daban na Kano. Shugaban kasa Bola Tinubu ya buƙaci al'ummar musulmi su kasance masu yin aiki da koyarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shugaban karamar hukumar Kuja Abuja ya umarci mutanen karamar hukumar da ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su gaggauta kwashe ko matsayin su kafin zabe mai zuwa. Da kecere cena ta ci alwashin kare muradanta yanda Amurka ta sake laftawa Iran sabbin takunkuman karya a tattalin arziki. Misarwa assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da yammaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Sai a kasance da mu domin jin cikakkun labaran kenan nan gaba kadan da za su zo muku.
3: Abdul Mumin Abubakar Tsanyawa dauke da labaran kasa da nake tare.

0: to madalla sai a biye mu sanna a hankali da fatan kuwa za a yi mana aikin gafara saboda dan kutse na na'ura da muka fuskanta labaran zai dora sanna a hankali to yau dai kwanaki 102 kenan da sace dalibai da malamai a karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno kuma na yaba kokarin jami'an tsaro da ya gace to mutanen da aka sace a jihar Oyo sai dai wannan nasara ba zama cikakkiya ba har sai an ci to daliban da aka sace a jihar Borno dake hannun masu garkuwa da mutane madalla bara mu shiga labaran kai tsaye inda majalisar dokokin jihar Kano kenan ta buƙaci daukar matakan gaggawa bayan rahotannin barkewar cutar mashako wadda ake kira da diphtheria da ake zargin ta kashe sama da yara 50 a sassa daban-daban na jihar Kano yan majalisar sun ce cutar ta yaɗo fiye da wuraren da aka kebe domin cutar kenan inda aka ce Rano da sabuwar ƙaura na daga cikin wuraren da al'amarin ya shafa yan majalisar sun kuma bayar da rahoton samun wasu sabbin masu kama da cutar kunar dan gora da yalwa sun yi kira da ƙara yawan ma'aikatan lafiya da magunguna da kuma rigakafi ta da wayar da kan jama'a game da wannan cuta a yanzu aka cibiyar dakile ya doci shuka ta jihar Kano na gwada bincike kan rahotannin barkewar cutar baki daya to yanzu aka an kusa kammala aikin ginin asibitin mata da yara na Nuhu Yakubu dake Aisami a karamar hukumar gwara ta birnin Kano inda halin yanzu aka kai kusan kaso 90 cikin 100 na aikin hakan dai ya biyo bayan al'ummar yankin da suka samu tallafin naira miliyan 50 domin ci gaba da wannan aiki an fara gina asibitin ne a shekarar 2017 a matsayin wani shiri na al'umma bayan mazauna yankin sun samu amincewar sahi gina wata cibiyar lafiya da aka yi watsi da ita zuwa asibitin mata da kuma kananan yara a watan Janairun da ya gabata ne rahoton mu na al'umma ya kawo muku rahoto kan kokarin al'ummar yankin wajen kammala aikin da kuma kalubalen da suke fuskanta lamarin da ya taimaka wajen ƙara samun tallafi shugaban kula da harkokin samar da ci gaban kabuga ya sami Abubakar Ya'u ya ce saura wasu manyan ayyuka a kadan suka rage domin kammala ginin da kuma fentin gidajen likitoci da kuma samar da kayan aiki inda ya godewa masu bayar da tallafi da mazauna yankin kenan bisa goyen bayan da suke baiwa aikin a kowane lokaci kamar da ya ƙarin haske da bakin sa
1: kun fara shi har zuwa yanzu an ci kaso 90 cikin 100 kaso 10 nan magana ce ta fenti da dan shauran dan gyare-gyare kadan da ya rage sannan kuma sai a yi kokarin inda za a yi shigo a ga cewa an samar da kayan aiki na zamani domin kyautata lafiyar al'umma kuma duk wannan gudunmuwar fi sabilillahi jama'a sun yi nasu ta karkashin wannan kungiya kuma shi Habibu Nuhu shi ya shigo ya ce to da Allah ci yaman badani kuma in ga abin da ni ma zan iya yi har muka kawo yanzu muna so mu miƙa godiyar mu ta musamman ga shi shugaban karamar hukumar Gwale Abubakar Ma'azu Moji wanda gaskiyar magana wannan boreholes din da ka gani yanzu yake supply din asibitin da ruwa to shi ya bamu
0: to a nasa bangaren sakataren shirin shi Malu Ruwanu Abubakar kenan ya kira da ƙara samar da tsaro a wajen asibitin ya ce kamata ya amar da wani wuri da matasa ke taruwa suna shan miyagun ƙwaye zuwa ofishin tsaro domin kare marasa lafiya da kuma ma'aikatan lafiya baki ɗayansu
2: har yanzu muna so gwamnati a ce ta shigo cikin aikin nan idan ta ga me ya rage ita ma me za ta taimaka domin ba dadi a ce community su kadai ne suka daki jikinsu da dan yankara suka yi wannan aiki babu wani tallafi da za a ce gwamnati ta shigo to dan haka muke so da Allah shi kansa mai girma gwamna isa a zo a ga gurin nan bayan haka kuma muna neman da Allah hukumar lafiya ta ƙara shigowa akan wani ragowar filin mu da yake a baya warin sigarin nan yana shigowa yana damun su har yanzu abun nan yana damun duk da dai gurin an ba da damar cewa akwai ofishi na tsaro da za a yi a gurin wanda zai kula da shi asibiti da unguwa insha Allah gaba da fara aikin ma muke
0: to suke nan daga cikin mutanen kabuga ya sami da suke kokari wajen samar da asibiti a wannan yanki wanda yanzu aka yi kaso 90 kenan cikin 100 da kammalawa anan kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci rundunar sojoji da ta yan sanda da hukumar tsaro ta farin kaya DSS da sauran hukumomin tsaro da su kaddamar da wani aikin haɗin gwiwa domin ceto mutanen da aka sace a jihar Neja shugaban ya bayyana maharan a matsayin makiya zaman lafiya kuma matsorata yana mai alƙawarin cewa ba za a bar waɗanda suka aikata laifin ba tare da hukunci ba umarnin na zuwa ne bayan rahotannin cewa wasu ƴan ta'adda sun mamaye wani masallaci dake gidan Zana ƙauyen Penya karamar hukumar Bargo lokacin da ake sallar Juma'a inda suka yawan gaba da mutane masu yawan gaske da suka je yin sallar Juma'a rahotanni sun ce mata da yara da tsofaffi na cikin mutanen da aka sace ha kuma an ce dagacin garin Ka'ada da mahaifin hakimin Dakar mai shekaru 90 a duniya na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su To nan kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya taya musulmin Najeriya murnar zagayewar Maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata asnarwa daga kakin sa Bayo Onanu ga sanyawa hannu shugaban kasar ya ce Maulidin wata dama ce ta yin addu'a da yin nazari da kuma koyi da kyawawan halayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci malaman addini da su yi wa kasa addu'a ta da ƙarfafa mabiyansu wajen yin koyi da darussan da suka koya daga rayuwar Annabi domin hidimtawa Najeriya Shugaba Tinubu ya kuma buƙaci musulmai da su tallafa mu buƙata da marasa ƙarfi ta hadin addu'a domin kawo ƙarshen rashin tsaro da sauran ƙalubalen da ƙasa ke fuskanta To a gefe guda kuma ƙungiyar mabiya addinin Kirista ta ƙasa kan ta yi kira ga gwamnatin tarayya da shugabannin siyasa da dukkanin matakai da su daina yin alƙawura da fatar baki kawai maimakon haka kamata ya yi su fara samar da sauye-sauyen da ƴan Najeriya za su gani kuma su ji a rayuwarsu shugaban kan Archbishop Daniel Oko ya ce ƴan Najeriya na fuskantar tsadar rayuwa da rashin tsaro kuma a halin yanzu suna buƙatar ganin sakamako a zahiri ya buƙaci shugabanni su yi koyi darussa daga rayuwar Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi musamman wajen nuna tausayi da adalci da jin kai da kuma zaman lafiya Archbishop Oko ya kuma gargaɗi 'yan siyasa da kada su yi amfani da bambance-bambancen addini da ƙabilanci domin cimma muradansu gabanin zaben shekarar 2027 ya yi kira kiristoci da musulmai da su yi watsi da dukkanin wani yunkuri na raba kan al'umma domin amfanin siyasar ƙashin kansu To shi ko babban lauyan nan kuma mai rajin kare haƙƙin ɗan adam Femi Fala na Sani ya soki ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa NBA kan gayyatar tsohon shugaban ƙasar Liberia Judge Uya domin yi wa mahalarta taronta na shekara-shekara jawabi a fatakwal babban birnin jihar Rivers Femi Fala ne ya zargi gwamnatin Judge Uya da raunana ƴancin ɓangaren shari'a a Liberia Yana mai cewa gwamnatinsa ta gaza bin wasu hukunci da kotun ECOWAS ta yanke ya kuma nuna shakkunsa kan tarihin jajjuya wajen kare demokuraɗiyya da bin doka sau da ƙafa ya ce kamata ya ƙungiyar talayoyi ta yi taka tsantsan wajen zaɓar shugabannin ƙasashen Afirka da take gayyata domin yi wa tarukan ta jawabi sai dai a nasu jawabin jajjuya ya ce dole ne lauyoyi da alƙalai su kasance masu adalci tare da kare gaskiya Ya ce demokuraɗiyya ba za ta iya rayuwa bisa ga ƙarfin mutum ɗaya kaɗai ba har sai an samu goyon bayan hukumomi. Shugaban ƙaramar hukumar Kuje da ke Abuja Samuel Danjuma Shakolo ya buƙaci mazauna yankin da ke adawa da jam'iyyar APC da su bar ƙaramar hukumar gabanin babban zaɓen shekarar 2027. Mr. Shekolo ya buƙaci mazauna yankin da su goyi bayan APC da kuma shugaban ƙasa Bola Tinubu yana mai danganta hakan da ayyukan raya ƙasa da gwamnatin tarayya da kuma ministan Abuja yansa muke ke gudanarwa ya ce mazauna yankin ko dai suna tare da APC ne ko kuma suna adawa da ita wannan furuci dai ya jawo suka daga wasu daga cikin masu amfani da kafofin sada zumunta kalaman nasa na zuwa ne yayin da jami'in siyasa ke ƙara ƙaimi wajen shirye-shiryen tunkarar zaben shekarar 2027 inda masu kar matakin suka bayyana kalaman a matsayin barazana ga masu adawa da gwamnati To nan Kano gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da takwarorinsa na Yobe da Sokoto da Jigawa sun yabawa shugaban kungiyar Izala ta Jos Sheikh Sani Yahaya Jingir bisa kokarinsa na inganta haɗin kan al'umma da zaman lafiya a Najeriya. Gwamnonin sun bayyana haka ne a wani taron ƙasa da kungiyar ta shirya a Jos inda Jibius din ta nuna goyon bayan ta ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima domin sake tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaɓe mai zuwa. Shugabannin Jibus na Jos sun ce gwamnatin Tinubu da Shatima ta nuna ƙudurin kawo ci gaban ƙasa a saboda haka ta cancanci a ba ta damar yin tazarci mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Barau Jibrin ya ce sake ba wa Tinubu dama domin yin tazarce shine abu mafi adalci kamar yadda aka tafiyar da shugabanci a Najeriya kazalika shi ma gwamnan Yobe Maimala Buni ya yaba wa Sheikh Sani wani naira miliyan 300 kowannen su wanda ya kama jimilla naira miliyan 600 kenan domin kafa jami'ar Fortun wadda malamin addinin Sheikh Sania ya jingirya assasa Kwamitin Kartakwa na Jihar Kano da ke yaki da shashayen miyagun kwari da fatocin suya ya bawa mazauna unguwar Balla Bajallabe da ke kusa da FCE Getwan bisa kin amincewa da cin hancin naira miliyan 10 da kuma kai rahoton yunkurin shigar da wasu miyagun kwari cikin unguwar su gaban kwamitin. Kwamitin ya ce mazauna yankin sun gano wata mota kirar Golf da ake zargin tana dauke da miyagun kwari da sanyin safe 30. An kuma zargi direban motar da mika naira miliyan 10 ga wakilan al'umma da jami'an tsaro na sa kai domin su shiru da maganar. Rahotanni sun ce kin karbar kudin sannan shugaban jami'an tsaron sa kai tuntubi kwamitin Kartakwa na hadin gwiwar domin daukar matakin da ya dace. Daga bisani ne kuma jami'an yan sanda na rijiyar zaki suka karbi motar da mutanen da abun ya shafa. Shugaban kwamitin muhimmin magajiri min gado ya yaba wa al'umma bisa takatsantsan da suka yi tare da kira gare su da su rika kai rahoton abubuwan da suke zargi maimakon su tunkaro din da ake zargi da laifi da kansu. Hukumar kula da ma'aikatan majalisar dokokin jihar Kano ta amince da samar da sashen ayyuka tare da wasu daraktoci masu rukun kwariya a wani bangare na sauye-sauyen da take gudanarwa. An kara wa Lawal Yusuf Sagagi girma zuwa mukamin daraktar riko na da labarai da wallafe-wallafe, yayin da Aminu Ahmad Yakubu ya zama daraktar riko na ayyuka da tsare-tsaren gina muhalli. Haka kuma an sauya Murtala Yusuf daga mukamin babban jami'i na majalisar zuwa daraktar riko na sashen tarbar baki. Kakakin majalisar Jibril Ismail Falgore ya ta jami'an murnar samun sabbin mukaman, yana mai cewa an dauki matakan ne domin inganta yanayin aiki a majalisar dokokin jihar Kano. Tanan kuma sabon kakakin majalisar dokokin jihar Edo Yakini Idayye ya ce sabon sauyin da aka yi dokokin cin gashin kai na harkokin kudi yin jihar bai soke yancin gashin kan majalisa ko bangaren shari'a ta fuskar kudi ba. Ya ce za a ci gaba da tura kudaden gwanar da ayyuka kai tsaye zuwa majalisa da bangaren shari'a. A ce warsa sauyin dokar ya shafi yadda za a tafiyar da kudaden ayyukan raya kasa ne kadai. Gwamnan jihar Edo Monday Opavolo ya sanya hannu kan dokar kula da kudaden majalisar dokokin jihar Edo da kuma dokar sauyin tsarin cin gashin kai na harkokin kudin bangaren shari'a ranar Litinin. Kakakin majalisar ya tabbatar wa ma'aikata cewa sauyin ba zai shafi albashin su ba. Ya ce majalisa da bangaren shari'a za ci gaba da gabatar da bukatun ayyukan raya kasa ta hanyar tsarin kasafin kudin jihar. Rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta ce ta kama mutane 6 tare da ceto mata guda 2 masu juna biyu kenan da yara guda 4 daga wani wurin sayarwa ta da safarar jayirai a Mowe da ke karamar hukumar Obafemi a Ode. 'Yan sanda sun ce sun gwada da sumamen ne bayan samun wasu bayanan sirri kan wata kungiya da ake zargi da safarar mutane da kuma bayar da yara da sunan daukar Reno. Sun ce bayan wani sumame a wani asibiti da ke Mowe sun gano cewa wata mata ta haifi jariri da namiji kenan a ranar 20 ga watan Agusta, amma ba sun inda jaririn yake ba. An tura al'amarin zuwa sashen binciken manyan laifuka nan da 'yan sandan jihar da ke birnin Abeokuta domin gano abin da kungiyar ke aikatawa da kuma gano inda jaririn da aka rasa yake. Ministan harkokin ruwa da tattalin arzikin teku Adebo Yego Yetola ya yi Allah wadai da rahotannin tashin hankali da ya biyo bayan zabe a jihar Oshin, inda ya kira ga hukumomin tsaro da su kama waɗanda ake jirge da hannu a lamarin. Mr. Yetola, wanda ya taɓa zama gwamnan jihar, ya ce babu wani buri na siyasa ko muradin kasuwanci da zai halatta kashe ran ɗan adam. Ya buƙaci masu warzaki a harkokin siyasa da mazauna jihar da su yi takuri da junansu ta daure dukkanin wata takaddama ta hanyar tattaunawa a tsakaninsu. Rahotanni sun ce ana fargabar an kashe mutane 2 a yankin Ikera bayan wani yunkuri na karɓe ikon wata tashar motoci da ke madar titin Naira da Kobo. Sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Oshin Ibrahim Zungura ya yi alƙawarin yin aiki tare da gwamnatin jihar da sauran masu wazaki domin dawo da zaman lafiya da kuma amincewar jama'a gandunan 'yan sanda. Zungura ya bayyana haka ne yayin ziyarar girmamawa da ya kai gwamna Ademola Adeleke a birnin Oshobo. Ya ce jagorancin sa zai kasance bisa kwarewa da rashin son kai da kuma mutunta doka sau da gafa. A nasa bangaren, gwamna Adeleke ya nuna damuwa kan alakar da ke tsakanin 'yan sanda da farar hula da kuma tashin hankulan baya-bayanan da ake fuskanta a jihar, gwamnatin ya yi kira da dauki matakin ladautarwa kan baturan yan sanda na Ikire. Yakubu Kaci a sake fasalin wasassan ayyukan dandanar ta da kara ba yan sanda damar shiga majalisar tsaro ta jihar ta Oshin. To rundunar sojin Amurka ta fara horas da wasu sojojin Najeriya jihar Bauchi a wani mataki na karfafa hadin gwiwar tsaro tsakanin kasashen biyu. Horan ya kunshi amfani da jiragen sama marasa matuka da kula da soji da suka samu raunuka a fagen daga sai amfani da makamai da dabarun boye kai da lalata abubuwan fashewa da kuma dabarun yaki na kananan rundunonin sojoji. Rundunar Amurka mai kula da ayyukan soja Africa AFRICOM ta ce sojin Najeriya da aka zaba ne suka bayyana fannonin da suke buƙatar ƙarin ƙwarewa musamman fannin amfani da jiragen sama marasa matuka. AFRICOM din ta ce shirin na kuma da nufin inganta haɗin gwiwa tsakanin dunonin sojojin kasashen biyu yayin da ake shirin gwanar da wasu ƙarin horasuwa. Gwamnatin tarayya ta ce wasu 'yan Najeriya 65 za su dawo gida daga Afirka ta Kudu ranar Laraba 26 ga watan Agustan bana. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce mutanen waɗanda wasu 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun mutane suka ɗauki nauyin dawowarsu za su taso daga filin jirgin sama na OR Tambo da ke birnin Johannesburg da ƙarfe 3:30 na rana agogon ƙasar. Ana sa ran ko za su sauka filin jirgin sama Murtala Muhammad da ke Lagos da ƙarfe 8:45 na dare a dai ranar ta Laraba. Ma'aikatar ta gode wa masu ɗaukar nauyin dawowar mutanen da sauran masu a tsaki da ke taimakawa wajen gwana da wannan shiri. Ta kuwa tabbatar da cewa hukumomin gwamnati da abin ya shafa za su ci gaba da yin abin da ya kamata domin ganin an dawo da su cikin ƙoshin lafiya. Ta kungiyar marubuta labaran harkokin kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa Huriwa ta yi kira ga ministan tsaro Christopher Musa da ƙaramin ministan tsaro Bello Matawalle don su janye kansu daga kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa Bola Tinubu tare da mayar da hankalinsu kan matsalar rashin tsaro da ke ƙara ta'azzara a ƙasar nan. A wata sanarwa da jagoran kungiyar na ƙasa Emmanuel Onwobiko ya sanya wa hannu, kungiyar ta Huriwa ta ce shiga harkokin siyasa da ministocin ke yi daidai lokacin da ake samun hare-hare da kashe-kashe da sace mutane na iya aika saƙon da bai dace ba game da abubuwan da gwamnati ta fi baiwa muhimmanci. Kiran na zuwa ne bayan rahotannin sace masallata masu yawan gaske ciki har da mata da yara da tsofaffi a lokacin da suke sallar Juma'a a jihar Neja. Huriwa ta ko buƙaci komai da su tabbatar da sai hancin rahotanni da kuma wani bidiyo da ake yargin yana nuna ɗaruruwan mutane da aka yi garkuwa da su a yanzu haka. Kungiyar ta yi kira da a gaggauta gwanar da ayyukan ceto domin kubutar da 'yan Najeriya da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane da ake tsare da su. Ta ko buƙaci ƙara kare al'ummomi da ke cikin haɗari da kuma inganta haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro. Huriwa ta jaddada cewa bai kamata a mayar da yaƙi da rashin tsaro batun siyasa ba. Tana mai cewa rayukan 'yan Najeriya ya kamata su fi muradin siyasa muhimmancin gaske. To ƙarfe 6:20 kenan a ƙaramar hukumar Bagwai da kuma Bichi dukkanin su a jihar Kano. 5:06 agogon GMT da Ghana. To labaran ƙasa ne ƙetare ake saurara daga nan Arewa Radio Mita 93.1 a zangon FM. Za a iya tsokaci a kan labaran ta dandalinmu na WhatsApp kenan a kan lambar waya 08 ko kuma 0809721275. Nan gaba kaɗan za mu leƙa ƙasashen ƙetare har ma da fagen wasanni domin jin wainar da ake toyawa.
3: Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci.
0: To a fagen na kasuwanci an kama wasu masu haƙar ma'adanai kimanin 17 bisa zargin kutsa kai cikin wuraren da aka ware domin kare muhalli a gandun dajin Cross River. An ce mutane waɗanda suka fito daga ƙauyukan Yekuri da Enyen da Etara rundunar musamman ta yaƙi da farautar namun daji ta wurin shakatawar ce ta kama su. Mai kula da wurin CP Joseph Ntai ya ce an kama mutanen ne bisa wasu bayanan sirri da aka samu. Ya kuma zargi masu haƙar ma'adanan da gurɓata rafuka da gonakin noma da ke cikin gandun dajin wanda aka samar da shi domin yawon shakatawa ga dimbin jama'a. To To a getare kuwa kasar China ta ce za ta dauki matakan da suka dace domin kare muradinta bayan da Amurka ta sanar da shirin ta na ƙara labta takunkumin tattalin arziki kan Iran da kasashe dake da kasuwanci da Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Lin Jian ya ce Beijing na dawa da abin da ya kira takunkumin da Amurka ke kagabawa kasashe daya bayan daya ba bisa ka'ida ba. Ya ce haɗin gwiwar China da Iran ya dace da dokokin ƙasa da ƙasa. Amurka ta sanar da kagaba takunkumi kan hanyoyin sadarwa kudi da wasu mutane da kungiyoyi da kai zargi da taimakawa Iran wajen kaucewa takunkuman da aka kagaba mata baya-bayan nan. China ce kasar da tafi sayan man fetur na kasar Iran, abinda ya haifar da fargabar cewa sabbin matakan na iya ƙara tsananta takaddamar da ke tsakanin Beijing da Washington DC.
3: Za ku saurari labarin wasanni.
0: To a fagen wasanni kungiyar Tottenham ta sai dan wasan gefe na Brazil Sabinho daga Manchester City kan kuɗi fa miliyan 75. Wannan ya sa kuɗin da Tottenham ta kashe wajen sayan ƴan wasa a kasuwar musayar ƴan wasa ta bana ya haura fa miliyan 300. Sabinho mai shekara 22 kuma Manchester City a shekara 2024 amma bai samu damar zama dan wasa dindindin ba cikin tawagar farko ta kungiyar. Coachin Tottenham Roberto De Zerbi ya ce Sabinho zai ƙara kungiyar armashi ta bangaren kai hari domin cin kwallaye. Mai shahararren katakab abin da ya samu kenan a cikin labaran kasa na ketare sai dai kafin ne sallama ga bitar muhimman kanun su. Majalisar dokokin jihar Kano ta nuna damuwar ta kan karuwar barkewar cutar mashako ta diphtheria a sassa daban-daban na jihar Kano. Shugaban kasa Bola Tinubu ya buƙaci al'ummar musulmi da su kasance masu yin aiki da koyar addini ko kuma annabin tsira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shugaban karamar hukumar Kuja Abuja ya umarci mutanen karamar hukumar da ba sa goyen bayan APC da suka gauta kwashe komatsan su kafin zabe mai zuwa. Da ƙetare China ta ci alwashin kare muradanta yanda Amurka ta sake laftawa Iran sabbin takunkumai na kare tattalin arziki. Abinda ke gidan goje shike a gidan kaura. Abinda ke gidan goje shike a gidan kaura karin a maganar kenan a wannan rana ta Talata. A madadin sashin labarai da kuma lamuran yau da kullum na Rewa Radio sai kuma Victor Christopher editor labaran Bashir Sarki ne ya sarrafa na'ura. Daga dandalin WhatsApp akwai wannan sako da yake cewa duka labaran sun ji hankalin sa Allah ya kawo mana zaman lafiya sako daga Isa mai shago unguwar Rimi Kumbotso. Sai kuma wannan sako yake cewa fatan alkhairi tsanya duka labaran sun ji hankalin sa daga Safiyan Lawan Galwanga karamar hukumar Minjibur. Duka labaran sun ji hankalin sa musamman wasanni da kuma karin magana Arewa Radio gidan Hausa masu aro mu huta lafiya da karfi ba ku akwai wasu karin labaran da dimi-dimin su.
4: Mun rasa abubuwa da dama a baya kafin zuwan MTN a shekara ta 2001. Idan ka yi tafiya baka iya jin murya ko ganin iyalanka, a yanzu kuwa kana iya kira ko ganin su a wayarka. Yau ina gwarzo ina kallon radin sunan jikana da ake yi kai tsaye daga Jidda, ina murmushi da yi masa addu'a

0: Breathe through it.
1: Shugaban hukumar taimakekeniyar lafiya ta jihar Kano Dr. Rahila Aliyu Mukutar tana sanar da al'umma jihar Kano cewa hukumar ta samu wani rahoto na wasu bata gari da suke karban naira 2200 a hannun al'umma da sunan za su yi musu ID card na cin gajiyar shirin nan na Abbakiya wanda ake gudanarwa a asibitin Murtala da asibitin Sasinusi da asibitin Nasarawa da sauran asibitoci na jihar Kano. Dr. Rahila Aliyu Mukutar take sanar da cewa dukkanin shirin Abbakiya kyauta ne, ba a karbar ko sisin kwabo. Akwai kuma wasu bata garin da suke karbar kuɗi da sunan za su sanya mutane a shirye-shiryen Abbakiya. Duka waɗannan shirye-shirye kyauta ne, ba a karbar ko sisin kwabo kuma ba a yin ID card domin cin gajiyar shirin kula da masu lalurar amosanin jini wato sikila. Mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya dauki nauyin komai ga dukkan wanda ya je asibiti domin cin gajiyar shirin Abbakiya. Aka ce ya bayar da kuɗi, to ya hanzarta ya kai rahoto ga hukumomin asibitin da ya je, ko kuma kai tsaye ya kira 081-231-3324. Wannan sako ne daga shugabar hukumar kula da taimakekeniyar lafiya ta jihar Kano Dr. Rahila Aliyu Mukutar.
2: To masu rarrabe mita 94.1 kan zanguna FM Arewa Radio ke magana daga nan kanan Dabo sanarwa ta musamman kan abin da shafi wata manhaja mai suna Cry Baby App wanda ke maganin matsaloli da ake fama da shi, yadda zaka samu mutum an dauke masa waya ya rasa gano ya ma aka waita sa fadi ko ya ga sace ta da sauransu, ko kuma musamman ka fama da matsalar da ka aje waya za a daukar maka wata da izinin ka ba, ko baka sani ba, ko yara ko me ko matar gidan ko wani abokin aiki ko na maka wanta kar yadda zarar ka aje waya sai dauka a fara binciken hotuna, messages, waye call ɗinka, kiran da kai ana da sauransu, haka ya zo karshe musamman da wannan manhaja mai suna Cry Baby App. Wannan Cry Baby App ɗin a cikin ƴan daƙiƙuna za ta sanar da kai da an taɓa ta, in dai ba kai ka ɗauki wayan ba to ana taɓa wayan, za ta yi ƙara sanar da kai da sauransu. Saboda muhimmancin bayanai da suke kunshe cikin wayarka, ba za ka so musamman ka rasa su ba, ko a ce lokaci ɗaya wani ya ɗauki maka waya ya maka asarar shekaru su document, wato abubuwa masu muhimmanci da ka ajiye a cikin wayarka.

kuma ma za ka iya saka muryarka da za ka ɗan irin ba wa mutum tsoro irin kai da kudin ɗan muryarka a cikin application ɗin irin kai ajiye min wayata wace irin ajiye wayan nan ko haka dai wani abu na command na umarni da za ka faɗa musamman da an ɗauki wayar kai za ka gaya mata me kake so za ka ɗauki muryarka da kanka ka ce mata ga abin da ke so ta dinga faɗa da sauransu to da zarar an ɗauka za ta yi sauri ta yi sanar da kai a cikin gaggawa ko kuma ka sa mata duk wani sauti da yake so bayan muryarka. Wannan su ne cikin tsari musamman na wannan application mai suna Cry Baby App, Cry na kuka, CryBaby, Baby, Cry Baby App shi ne sunan application da sauransu. Don kare data ɗinka da ke cikin wayanka da bayanai, wato data na nufin ba fa data ta browser ba, data na irin documents suke da su, irin CV ɗinka ne, hotuna ne, waƙoƙi da kake ajiye da su, karatun Qur'ani, littattafai da kake da su, da abubuwa da mails da emails da kake da su, da duk wannan abubuwa da akwai buƙatar kiyaye. Watan za ka ka shiga cikin motar haya ne ko a dai sauko na yi ban faki idan ka ko cikin taron ɗaurin aure ko taron makwancin haka sai a ɗauki wayarka ba tare da ka ji ba. To irin wannan da an ɗauka ɗin in ka da wani application da za ta yi saurin sanar da kai cewa ga abin da yake faruwa nan take kuma ka ga hankalinka zai kai musamman hankalin mutanen magurin zai kai ko kuma in kai kana bacci a ɗaukan makawai ko kuma da zarar ka shiga wanka ko da zarar musamman kana abin hawan ɗaukan makawai ko yara suna ɗauka suna wasa da ita baka so to dukka wannan ya zo ƙarshe me ya kamata ka yi kawai. To abin da aka yi shi ne buɗe idan Android ce wayanka da ke amfani ta musamman a hannunka kuma kana so ka sauke manhaja abu ne mai sauki ka san wani ma in an tashi ba in ya ɗauki wayanka zai duga Facebook ɗinka Instagram ɗinka TikTok ɗinka da dai sauransu mai kai da sauransu to duka haka ya zo ƙarshe. In kana da Android waya ko wani kamfani ne in dai Android ne to sai ka je Google Play da yake cikin wayanka inda kake sauke manhajoji inda kake sauke application sai ka sauke wannan manhaja kai download ɗin ta kuma kyauta ce free kenan sunanta Cry Baby App. Cry Baby App, Cry ɗin na kuka, Cry Baby, Baby a haɗe, Cry Baby sai ka ɗan ba da space sai ka sa baby a app, Cry Baby App za ka yi downloading ɗin. Idan kuma iPhone ne wayanka sai ka sa ka je App Store sai ka yi searching ɗin Cry Baby App zai sauka kai tsaye da za ka iya saukewa a cikin wayanka ka yi amfani da shi sannan kuma za ka iya ma saukewa a shafukan su na yanar gizo akan trycrybaby.com ko kuma getcrybaby.app ko kuma crybaby.ng. wannan su ne wasu daga cikin musamman shafuka da ku iya ziyarta don ƙarin bayani da kuma suke da manhaja da za ka kawo ƙarshen ɗauke muku waya da ake.

0: bude a nan ba laifi bane shi duk sanin ka akwai wanda ya fika ko duk sanin ka akwai wanda ya fika kuma kullun koyo ake kuma babu monopoly na knowledge ba wanda zai ce shi yafi kowa sani babu wanda zai ce kullun still learning process ne kullun abin da ake to don haka
1: shi yasa kaman maza hububun ma suke gasunan guda hudu
0: gasunan
1: duk ba wanda zai ce yafi wani a ciki sosai ba kowa
0: idan malam ma kamar lokacin da muke jami'a Bayero in kaga not a masala guda daya zaka ga maliki ya ce kaza kuma ga ayar alqur'ani da dogara da ita ga hadisin manzon Allah
1: yana da hujja da zai karo wannan
0: abu in ka tafi wace mazhabar sai kaga shi kuma ya ce ga masala baza kuma ya dogara da aya kaza ya dogara da hadisin manzon haka in zan da kama waɗannan not din malam abin it will interest you zai baka sha'awa malam Kamaluddin zai baka sha'awa to tunda duk gaba ɗayan su mujtahid ne to sai ka samu wani habu da kake so amma mu nan an riga an yi doka babu wani zai zo wanda zai zo ya ce shi zai tsallaka
1: kamar yadda zaka samu wasu kasashen su kuma sun dauki wata mazhaba su ma da ita suke amfani da ita kamar irin su Libya ai kaga mazhabar da suke bi daban misali yawanci kamar su kasar Saudiya ma zaka ga mazhabar da suke bi daban banci da mu ta malikiya
0: to ka gani yawa wasu daban abubuwan su daban dan haka mu yanzu abin da zamu ce ana tunda ne mu malikiya muke yi to ba fa da dama mu tsallaka mi wata muna tsallaka shari'a tana gaba ba kare ba kotun koli za ta je to kotun koli ita take cewa akan malikiyar za ta tsaya to kuma sai ina sai Allah isa an gane man Kamalu to kaga kenan wannan yana nuna ma wannan tambaya tana da mahimmanci ma kan Kamalu kusan ma lokacin namu ya tafi akan wannan amsa tambayar malam Kamalu
1: sosai ko ina ga kamar na san mutane za su yi tambayoyi da dama
0: akan abin da ya shafi akan wannan
1: da shi ma yake tunanin akwai abin da Maliku bai
0: tsara ba yawa akan
1: shi ma ya kawo ba iya ji sosai ma masu sauraro kamar yadda aka saba
0: tun da ka faɗi wannan malam Kamalu da magana saki uku nan da maganar wannan abu na zamanin ai ka zungoro zan game zan iya kokari kafin wani satin magari
1: tunda watakila idan mutum ya je kotu aka ce mai to faga hukunci saki uku kai sai garzi ya tafi gurin wani malami sai malam ya ce ah saku saki
0: ɗaya ne wannan ba ruwa na man kamar malam
1: Allah sai ya dace
0: ya je ta wasa
1: kotu kuma na ta daban
0: je abin da yake shi ya wona ta ne
1: to mita 93.3 assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: Allah ka baro na'am barka kade da muke tare alhamdulillah
2: tare da Dr. Ibrahim daga unguwar Kadiya
1: to barka da shigo ya Sir Ibrahim
2: nam newa barista barka da zuwa kuma muna jin dadin wannan shiri da kuke kara koda mana ga kolonmu da wayar da kanmu
1: to alhamdulillah
2: nam tambaya ta ita ce kamar maudu'in da ake tattaunawa a yanzu idan mutum ya saki matar tahi misali kawa saki uku a lokaci guda kamar yadda kuke bayani cewa wasu malaman za su iya cewa saki ɗaya ne to amma mu a mazhabinmu ta Imam Malik an ce in dai ya furta saki ukun nan saki uku ne to kamar mu da muke arewacin Najeriya ko kuma a Najeriya muke amfani da mazhabar Imam Malik and dole ita za mu bi ko kuma za mu iya bin wata mazhabar ta wani bangaren ko ta irin su Imam Shafi'i ko Imam Malik
0: ai ga wata malam ai ka ma kan ba za a bi ta ba kuma da kin ka faɗa yanzu ka ce a malikiyan da kai ka ba mu san kai ma ushehi ne ko ustaz ne ka ce in an yi saki ukun tayi so dan haka dai a malikiyan nan dai zamu tsaya shi ne amsar ka
1: akwai wata tambaya ban sani ba ko abin da ya bambanta gaskiya da abin da muka tattauna yana magana akan wani ne Salisu Uba kofar Wambai yana magana akan wata shari'a ne wadda na tunanin an taɓa yi a kotun da ka zauna ne wai kuma sai aka yi wani abu da ake ce mai stay of execution kuma aka amince sai kuma wani abu ya zo ya biyo baya na tunanin kaman na ɗauki wannan tambayar ko kuma ka bibiya ka gani
0: a wannan ansa ta wajen da maganar tana
1: kotu
0: ba zan ansa ta ba kwata-kwata da abin da yake kotu ba ruwa na da shi
1: na'am to akwai wani Abdullahi Sani Tsako mun jibu da yake cewa assalamu alaikum ya ce barka da dafa na'am barka ka dai da muke tare
3: malam Kamalu barka sai barka dai
1: na'am barka ka dai
3: na'am malam barka da zuwa
1: to yana tare da kai
3: Najeriya da nan kan kuma su bana jar
1: ka to muna tare da kai
3: ni tambaya na da shi malam ko kuma ce jar hankali da nake kuma al'umma ba kamar wani zaka ga irin haka ya faru tsakanin da iyalin da kakare ya bai sai ma ya furta baki

Kwa na kwa mwisha hudu malamu.

0: tauna.
1: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da agogo ke cewa karfe 1 har da mintuna 6 ko kon Arewa Radio Nigeria Niger kamar da Chadi karfe 12 da minti 6 kenan agogon GMT da Ghana. Muhammad Fadil Salihu sunana da nake rangado muku sallama tare da farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na wannan rana, shirin na ku mai farin jini na mu tattauna shirin da ke fashin baki kan al'amuran cikin gida da wajen gidan ma baki daya, wana ƙasa Najeriya da sauran ƙasashen duniya kan al'amuran da suka shafi siyasar duniya, diplomasiya, tsaro da ma tattalin arziki. A koda yaushe mukan kasance tare da Bash and Bash gogon wannan shiri, gogon masu sauraro wanda ke fasa mana bakin bayan mun jawo a wannan rana ma yana kusa da ni yanzu haka. Zamu shiga cikin shirin kai tsaye. Babu barka da shigowa.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato Fadil,
1: na'am.
2: Dazu wani ya mun tambaya. Ichi yau gashi hutu ne. An ba da hutu saboda murnar tunawa da haihuwar fiyayen falalita.
1: Na'am.
2: Manzo sallallahu alaihi wasallam. Ichi jiya kun yi maulidi, yace na dade ba tsumani ba.
1: Allah sarki.
2: Kaman jiya yace lokacin da nake fadan natija ta manyan bayan Allah da annaba qulul azmi. Yace yadda ka san ana buga mun gangi kaman na tashi farin tafi shabaki.
1: Allahu akbar.
2: Yace da zanga wanda ya dauki gadan Bilkisu lokacin Annabi Sulaiman din nan. Wanda aka ce wai ifrit din nan da suka tara a fadar su, wannan yace zan kawo daga nan zuwa wani lokaci, wannan
1: yace tun daga sati daya kwana daya sa'a daya, shi yace kifta ido ma kawai
2: zai kifta ido ma, sai ce da san gan shi mai arba
1: da yace dauke shi gan shi
2: daukan ni kai ne fadar manzo sallallahu alaihi
1: wasallam, in yaso ka banna a can,
2: in yaso ka banna a can. To wannan yana nuna soyayyar da musulmi suke wa manzo
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: Ka san in aka fade shi indi akwai zuciya ta kauna, sai kaji kaji ranka dubbacin ran da kake ciki, sai kaji ya maka fari. Shi yasa kullun nakan yi mamaki mutumin da aka saba masa, aka ce kai hakuri dan Allah, kai hakuri dan manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam,
2: sai ci shi ba za ka gaya masa Allah da manzon shi ba,
1: an samu matsala,
2: an samu matsala,
1: inna lillahi wa inna ilaihi
2: raji'un. Sai jama'in malamai ya zo, kaman lokacin da na taba jin wani wa'azi daga ɗaya daga cikin manyan malaman nan, ina jin marigayi Aljirabi Daurani, wanda yake a Kaduna, wanda ya zaman sa gaba da a Kaduna, ya ce ranar ceto ranar da kowa yake neman tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka zo ceto wanda duk yana duniya aka roki alfarmar manzo yake, nan ba zai shiga alfarmar manzo, ya shiga aljanna ba.
1: Subhanallahi.
2: Ai ku sarkin garinku ne aka ce ka bari dan shi, kai hakuri dan shi, zaka iya yin hakuri.
1: Kware da gaske.
2: To duk wanda aka yi masa laifi aka roki afuwa aka hada shi da manzo sallallahu alaihi wasallam, yace shi kawai kada a hada shi, wani ma ta zai kada ka hada ni ka cuce ni, ka ji cuce sa malai, ka ji wani abu mai ban mamaki fa. Wayan hada ka da manzon Allah ma kai kwarar kaza,
1: inna lillahi wa inna
2: ilaihi raji'un. A cutar da aka yi maka addu'a,
1: kai da aka yi maka alfarma,
2: kai da
1: ganin cewa an san yana da wata daraja a gurin ka,
2: sai na da wata daraja,
1: to ai kai aka taimaka wa,
2: kai aka taimaka,
1: aka yi ma shaida cewa in an ce kai dan shi din,
2: dan ni na ga mutumin
1: da
2: ana rikima wata shekara aka so sabon gari, ina tsaye na ji wajen wasu abokan mu yan garin mu da suke kasuwa, sai ana rigima da wani mutum, sai wani dattijo ya zo cewa ne, yace ka dubi girman manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam,
2: yace duk laifin da aka yi ma dubi mai sunan kai afuwa, yana kallon tsohon yace mallan ka tafi inda zaka, ba sa ka hada ni da manzon Allah ka cuce ni ba.
1: Subhanallah.
2: Wannan kalma ban manta ta ba, an kai shekaru 22 din wannan abu,
1: ko da mutum ba zai iya hakura ba da yi shirin da shi yafi,
2: amma ka ce wai kai
1: ka faɗi wannan maganar. Subhanallah.
2: Kuma wai gobe kana cikin waɗanda za su ruga a guje, kace kana so Allah ya maka afuwa saboda manzon da a duniya an hada ka da shi, kace kada a cuce ka, to ranar me za a yi maka? Wannan wasu abubuwa ne na kalaman firshi da mutane ya kamata duk lokacin da za su yi magana su tauna su ciza su kura, ba kawai saboda idan rai ya ɓaci hankali baya bata, to amma nakan kasa gane tunanin wani idan suka hau dokin zuciya. Amma da wani mutum zai zo ya ce maka to kai wani ka bari, bai hada ka da manzon Allah ba, wala Allah ko yana da abun baka, ko yana da sandan girma ta ikon da zai iya tarsasa maka, nan take za ka ce ai tunda wani ya shiga maganar ka bari, an saka manzo a cikin magana kace za a cuce ka amma wani mai tafiya mai aikata laifi wanda yake neman afuwar Allah yace ka bari din ka bari wai saboda wannan wani irin tabiwa ne wannan
1: subhanallah
2: to ubangiji Allah sa mu gane fadil ban yi sallama ga masu sauraro ba
1: ai wannan ma sallama ce a wata sigar wa alaikum assalam
2: ka san wani ya tambaye ni cewa wai yau za ku shirin mu tattauna nan ma nace an zo wajen tace ai mu ba mu hutu
1: hutun
2: da muke sai na juma'a sai na asabar sai na lahadi kuma nace wannan yana nuna muku cewa shirin mu tattauna a tsaye ke wa al'umma ya bada gudunmuwa ya sadaukar da kai daidai da rana ɗaya idan ba da larura ba ta aiki ko ta wani dalili don jiki da jini ba maso a ce an samu kwana ɗaya da ba ya shirin mu tattauna ba duk uzurin da ake da shi sai dai idan ya sha kawunan mu to fadil je na yake ce busta mai girma dan iyanka zaurayi Alhaji Bashir Hussein Adamu kaga kane ne ga mai martaba sarkin Kazaure Alhaji Naji Hussein Adamu je mun yi ci tabbas da shi da wani direban sakani na yace masa ga baba bashi na tare shi yace a yanzu na gama jin kwashirin mu tattauna da kai da Fadil Salu
1: Allah sarki
2: yace kuma naji mutun kafin mai maulidi kun yi maulidin ku yace kuma gaskiyar magana malam bashi na sha Allah ya taimake ka yace al'umma ba su da abin da za su biya ku kaman yadda Alhaji Salisu Sambaje Sardauna Allah gudu kullum abin da yake faɗa yace baba bashi na ce Allah taimaki Sardauna yace ba mu da abin biyan ku gudunmuwar da kuke badawa babu abin da za mu yi mu ce mun biya ku irin yadda kuke wa al'umma hidima kamar yadda shi Sambaje yake faɗa haka shi kuma ɗan iyan Kazaure sai mai takalmar da shi Sardauna in sha faɗa yace ba mu da abin da za mu biya ku illa iyaka sai dai mu yi muku adda mu ce Allah ya saka muku da alkhairi to ai sun biya mu fadi
1: kore addu'a da aka yi muka
2: Allah ya saka muku da alkhairi
1: wa san alherin Allah
2: ka san alherin
1: ba shi da iyaka
2: to muna godiya kore da gaskiya kuma akwai Alhaji Ibrahim Bako Inusa Gommaja wanda shi ma ya ce yana ta Arewa Radio murna cika shekaru 10 da kafuwa akwai Dalladi Sala na kuka nan gwar fage da mai dakin Samina su ma naga kanwata shi su ma naga sun aiko da sakon su na ta Arewa Radio murna sannan akwai kawo ai sami kawo ai sami goron dutse mai gyaran takalma wanda shi ma ya ce shi a madadin sama duk mutanen goron dutse suna mika godiyar su wanda kuma na sani a goron dutse muna da mutane masoya dimbin su wanda in nace za mu iya fadar su ba sa mu iya fadar sunan su ba sai dai mu fada a dinkula mai musu kudin goro to mu babu abin da za mu ce sai dai mu ce muna godiya wa masoya akwai Abdulsalam wani jami'in dan sanda da ke guyewa da ke nan kuyo karamar hukumar guye ta aja jiga shi ma idan rana ta yi kamar wannan lokaci yana nan yana mobilizing dan abokan aiki suna sauraron mu to muna godiya kwarai da gaske akwai Alkawu Jila Enduna shi ma ya koda sakonsa a majalisar sa wanda yake sauraron mu a kodin shi muna godiya fadil menene batun mu a cikin wannan shirin na tattauna
1: to baba a wannan maudu'i ka san yanayi ne na siyasa da kuma al'amura suke ta ci gaba da daukar dimi da zo dab da zaka shigo din nan sai nake cin karo da wani labari na sakataren
2: jam'iyyar
1: APC ta kasa Felix Moka yake cewa wai tunda aka fara demokradiya a shekarar 1999 a Najeriya kimanin shekaru 27 ba a taba yin wani zababban shugaba da ya taka rawar gani ga 'yan Najeriya a zangonsa na farko kamar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba to abin da ya fara zuwa min da na ji wannan magana shin wani ma'auni shi Felix Moka ya yi amfani da shi wajen auna gwamnatin Tinubu tsawon wa'adin da ta yi zuwa yanzu ya faɗi wannan magana sai na kasa gano ma'aunin da ya auna wannan mulki ya faɗi wannan abu da ya faɗa sai na ce idan magana ta gagara ma'auni na wala Allah ma'aunin baba zai iya auna mana ko zai iya zaka iya gano abin da ya amfani da shi wajen auna wannan lamari ya faɗi wannan magana in kuma mulanka ne irin na wanda giyar mulki take diban su suke faɗa sai ka gaya mana baba
2: to fadil me ya ce me ya faɗa sake faɗi na san abin da ya faɗa
1: maganar da ya ce waye tunda aka fara demokradiya a shekarar 1997 zuwa yanzu ba taɓa yin wani zababban shugaban ƙasa da yayi abin a zo a gani ya taka muhimmiyar rawa ga 'yan Najeriya a zangonsa na farko kamar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu.
2: To bari mu fara da wani abu da zai baka dariya. Akwai wani yaro Usman a garejin Usman da bakanike dake mai dugurur. Idan aka kawo mai gidansa aiki, akai aiki, akai aiki, aka ci kasuwa. Ka san an zo sallama yaran gareji. To zaka gani murna da suke daga fuskokin su. Usman sai ya ce yau muna cikin alheri. Dai kai ne da magana sakataren jami'an nan shi ma alheri yake ciki saboda suna da duniya a hannunsu. To kai fadin me kake tsammani ya faɗa? Ai da ai maganar da ya faɗa din haka ne. Amma fa ba haka bane
1: ta zahiri.
2: Ta zahiri. Kaman Bahaushe ne yace fadil ka kyauta. Ka san ka kyauta so bi kala bi ce.
1: Eh ma'ana ta bi ce fiki take da. Akwai ta ka kyauta naji dadin abin da ka. Akwai ta ka kyauta.
2: In kai wani abu wanda ba ta ce kaje a ce to shikenan kaje ka kyauta.
1: Ka kyauta.
2: To wannan ka kyauta din ka kyalita.
1: Gaskiya.
2: To ai shi abin da yayi abin da saboda idan ka riga ka duba ai a cikin daular duniya yake a lokacin gwamnati tun abin da ake magana. Kuma a matsayin san wanda ake cudawa ake ci da shi. Fadin me kake tsammani zai ga yawa duniya? Ai dama kuma Tinubu akwai lokutan da ya taba kokawa. Yace da makarrabansa da abokan tafiyarsa shi yana gani kamar suna masa rowa sai da sha duniya. Wala Allah koyan darasi suka yi daga gorin da Tinubu ya musu ko kalubalantar su dai. Yasa shi sakataren jam'iyyar APC na kasa. Yace wai tunda aka taba gwamnati ba ta bayin haka. Wato kullun abin da masu mulki suke rasawa. Waɗanda ba sa gaya musu gaskiya. Kwanakin baya fa Catholic bishops masu ɗariƙar Roman Catholic ba su kai ziyara fadin shugaban ƙasa ba. Da suka je suka kai ziyara fadin shugaban ƙasa ba su je sun yi sacrifice na bambalanci ba. Ba su je sun yi abin da sakataren jam'iyyar APC ya faɗa ba cewa wutun da ake shugabanci a demokradiyya. A jamhuriya ta hudu ba taɓa shugaba irin ka ba. Me bishops ɗin suka gaya masa su ma tiyo sun kuka ne. Suka ce zuwa muka mu gaya maka gaskiya matsaloli da ake fuskanta na tsaro a Najeriya musamman a arewa da kuma halin da al'umma suke ciki na matsan tattalin arzikin ƙasa. A kwana-kwanan nan ban taɓa ganin masoya na gaskiya ba kamar waɗannan bishops. Kuma daga cikin malamanmu na addini akwai waɗanda suka taka kafa suka je suka gaya Tinubu irin wannan nan. Ya aka yi da maganar jingiya wadda take kosin ɗan controversy a Najeriya.
1: Ƙarai da gaske.
2: Akan magana cewa komai
1: shi ka san maganganun nasa ne ma an ka fara ɗauko su kana dubawa sai ka har kunya ma zaka ji
2: har kunya zaka ji
1: wanda yace shi bai ga matsalar tsaro ba
2: kwanakin bana kwana-kwanan nan aka ce an yi wani taro a madadin sa wanda ya shirya wani taro idan ka ji kuɗin da aka ce an tara daga wasu daga cikin masu rike na madafin iko da suka tara wa jingir kuɗin an baka ka gama yawa a rayuwarka kuma a cikin waɗannan ɗin wa ka ji ya ji ya gaya masa gaskiya saboda haka shugaban kasa ya sani duk wanda zai zo faɗi matsalar da take ƙasa shine masoyin masu mulki amma dan wanda zai zo ya maka bambadanci yana ganin gaskiya ya faɗa yake faɗa gaskiya saboda biyan bukatar sa ta duniya ba masoyi bane ba in real sense ai wanda duk zai zo ya ce wani akwai gyara kaman kana alwala ne wani ya galam a yake gaya maka ya bari kai sallah haka da in ka gama sallah za a gaya masa a ce sanda kana alwala wani daga gefen ka ya galam a yake gaya maka ya baka kai sallah haka
1: ya san sallar ka bata yi
2: ba sallar ka bata yi ba masoyin ka
1: ba masoyi bane
2: duk wanda zai fito ya faɗi gaskiya su bishops ɗin nan su suka faɗi gaskiya kaga da suka je su faɗi cewa ga bukatar mu da ta kai mu wajen ka ba ba mun zo da bukatar mu bane ta kashin kanmu mun zo mu faɗi gaskiya ne kuma gaskiya din suka faɗa kuma shi sakataren jam'iyyar na APC da ya zo ya wannan magana kai wata magana ka ce baka san benchmark ma'aunin da shi a moka ne kowa
1: eh Felix Moka
2: eh Felix Moka baka san ma'aunin da ya amfani da shi ba ni kuma ni ma naji na karanta wannan labarin wanda ka karanta din yau da safi sai nake cewa ni da na karanta na dauka Felix zai ce kaga a lokacin mu ne yanzu ba mu san dauke hotel lantarki a koyina a Najeriya ba kaga a lokacin mu ne ba mu san mai yana tsaya gagar kundila ba kaga a lokacin mu ne aka gyara education sector gabaki daya kaga a lokacin mu ne
1: aka samu tsaro
2: naira ta samu daidaito da dala kaga a lokacin mu ne aka samu tsaro ba wata shiya a six geopolitical zones nan na kasashe shida na siyasa wanda ake kidnapping
1: to da haka ya faɗa baba ai da ya bamu ma'aunan da a fili za mu gane ma'aunan
2: da ya haka ya faɗa kuma inda haka din ne in ya faɗa din kamar ya ce misali ya ce kaga a lokacin gwamnatin mu ne babu inda wutar lantarki take gifta nan idan ka kwana da wuta a gidanka nan gwata rauni ko nan farm center da kake idan gari ya waye tun daga safi har safiya kace ka tadda wuta ko rawa ba te ba nayi imani fadil sai ka ba Fatima labari cewa ai je mun more saboda mun kwana wuta ba ta kimta ba wanda yake Saudiya ce a shekara 50 so biya ga an dauke wuta to ire-iren irin waɗannan abubuwan a kawo su da hujja tabbas abinda nake nufi shi Felix daktik abinda ya faɗa ya ce mu muka ba ku wuta lokacin da shugabanni na baya suka tun lokacin Bola Igeda da Obasanjo da aka dinga wannan saga din ana ta kai ruwa rana tun daga wannan lokaci ya zana shugabannin da suka shuɗe ba wanda ya gyara power sector ta tsaya da gindin ta sai mu kuma ya ce duk mai wutar lantarki ya koma gidansa ya kunna switch in ya ga bai ga wutar ba ya kalubalance ne ta kake kamata ya faɗa sannan ya ce matatun mai guda hudu mu muka gyara su suna aiki in full capacity sannan kuma ya fito ya ce naira yanzu ba ta zama kamar takardar tsire ba amma yanzu ka dubi yadda kudin mai koma naira 100,000 fadin ta dawo 10,000 naira miliyan 1 ta dawo 100,000 naira miliyan 10 ta dawo miliyan 1 tada a 2050
1: ai baba ma kudin in hada su za ka yi daga 2015 din zuwa yanzu ai miliyan 1,015 ai tafi miliyan 10 yanzu
2: eh to ka gani idan ka duba yanzu zaka ga ɗaya daga cikin babban abin da yake damun dan Najeriya yanzu ba abinci bane da ake gani kamar ya sauko abinci ne zaka ji nan da nan an samu rigi to abin tambaya a nan shine ina kudin saya dukkan har abu idan ka rasa kudin da zaka saya
1: tsadan shi da shi kware da gaske
2: to wannan wasu abubuwa ne na cikin gwamnati dama sun saba wannan su su ake kira spin doctors sune yan gyaran ganga
1: lallai kuwa
2: saboda duk abin da za su yi su ga gwamnati abin da shi shugaban kasa yana da kalubale na harkokin mulki lodi ya masa yawa ka fudinsa su kuma na hannun dama kamata yi su suke shiga gari shi ma ba wai bai san matsalar da yan Najeriya ya fi kowa sani tunda duk lokacin da ya zo gabatar da jawabi a kasa zai ce ba wai ba ma sana bane da irin matsin ta halin da kuke ciki a shi kenan ya fi kowa sani inda yau mutane na jikin gwamnati da advisors da ministoci da wane ne kowa idan ya zo zai bada gaske lamarin abin da yake gani yana faruwa a ƙasa in ma kana ganin kai take risk kai ka sarrafa faɗar gaskiya za a raba ka da aikin ka a raba ka da aikin naka mana a manyan ƙasashe political statement guda sai ya sa mai rike da makamin siyasa akan wani furuci ce ya sauka daga gwamnati in gwamnati ta bullo da wani tsari yana ganin akwai lam'a a jiki ya faɗa ba a yi gyaran ba sai ya ga cewa dai danganta kansa da koma bayan da za a samu gara ce baya cikin tafiya ka ji waɗanda suke mulki saboda al'ummarsu
1: kwarai da gaske
2: ba dan duniya ba dama ba su kalli kujerar mulki a matsayin kujera ce wadda za su azurta kansu ba ko su samu abin duniya sabanin yadda muke ci kullum sai yanzu ana cewa mana kwaikwayon siyasa irin ta waje siyasa irin ta Amerika siyasa irin ta Butta ne sai amfani da logic na tunanin dan adam idan an gaya maka abu kalli magana kalli substance din kalli muhimmancin ta ba wanda magana ta fito daga bakin shi ba ko malami ne ya gaya maka wa'azi ya gaya maka abu ba malamin zaka kalla ba
1: magana
2: sakon da ya kawo daga inda sakon ya fito shi zaka kalla kamar ta ba sakon kai sakon biyayya ba shi ba sai fasin ta yayyuwa ya faɗi sakon nasa baka san barkarar da yake a baya
1: wai ba washi yana cewa gaskiya ko ta kare ce
2: eh
1: a bashi a basa
2: eh ko tashi ce a basa a bashi
1: bari mu za mu je sashen tallawa idan mun je sashen tallawa mun dawo sai mu dora ko in ce mu shiga cikin shirin kai tsaye bayan tattauna wannan magana ta Felix Moka sakataren jam'iyyar APC to madalla masu sauraro barkamu da dawowa daga sashen talla baba barkamu da dawowa
2: to Fadil barkamu da wannan lokaci kuma shi sakataren jam'iyyar APC ina jin ya ci alwashin tunanin mutane mun su basira a duk wanda ya ce yadda kike kada ganga da gangi kamar zuga da dan ana ce kiwo shagoci ai dama ai gunin ka shi kake
1: kware
2: wasawa to amma masu hankali za su kalli shi yasa maganar mu ta jiya ta tabbata na ce duk wanda ya ce ya kai bantansa alƙawura na mulki to ku jama'a ku ne za ku dora shi askeli idan na hisabi ku kalli abin da ya faɗa haka din ne a ƙasa kuma ya rage ruwanku ai an ce dabara ta rage mai shiga rijiya kamar da nake faɗa jiya nake cewa ba mu muke samu cewa al'umma ga abin da za su yi ba, ba mu muke wadan siyasa campaign ba, mu ba yan kura bane ba, ba mu za mu ce ka zabi wani ba, ba mu za mu ce kar ka zabi wani ba, ba hurumun mu bane mu ce ka zabi wani, ba hurumun mu bane mu ce kar ka zabi wani. Ai incin ka ne, ƙuriyar ka, incin ka, saboda kana da dama ka zabi duk wanda kake so. Sai dai mu ce duk lokacin da kuka zo zabe, ku tsaya ku zaba ku darji, kada ku yi zabanta mun dare, ku yi abin da ya kamata ku yi. Shekara hudu mai zuwa ba gobe ba shi ba, saboda daga lokacin da kai kuskuren zabar abin da ba shi ya kamata ka zaba ba, to baka da maganin magance wannan kuskuren har shekaru hudu masu zuwa. Ko me aka yi ba wani za ka yi blaming ba, ba kanka za ka zarga.

0: legitimate gwamnatin take kan mulki har roƙon waɗannan masu fataucin miyagun ƙwayoyin
1: Pablo Escobar
0: eh ku bar mu mai harkokin mulki su suke roƙon su Pablo Escobar to kaga in aka ce gwamnati ta zama ta taken over masu drugs din nan hadari ne a ƙasa barons din nan waɗanda suke fataucin miyagun ƙwayoyi ba karamin barazana bace ga tsaron ƙasa ma ga baki da saboda yanzu idan ka duba harkokin nan na daba da wasu harkoki na kwace da kidnappers din nan da duk wani abu na matsalolin tsaro zaka ga suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyin nan saboda hankali yana gushewa to babu abin da rai ba sai aikata ba to wani kokari da za a idan a dakile matsalolin tsaro babban aikin take gaban hukumomi sai sun dakile hanyoyin da barun sannan na farko waɗanda suke shigo da shi su ne manya-manyan culprits ba wai kananan dilalai ba waɗanda za su kulla kulle kawai a zuwa ce kai gaye mai komin dauri da ba waɗanda nake nufi ba ai sos ɗin kafar
1: wanda suke da gonakinta
0: wanda suke shigowa da ita saboda haka sai an yaƙi waɗannan barons kuma sun yi making billions out of wannan illicit drug business wannan harkokin sai da makaman sai da ƙwayoyin saboda haka ba karamin jan aiki ba ne NTLEA tana iya bakin kokarinta amma abin da ya kamaci Najeriya in dai ana so a shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi jama'a a dalilin shan miyagun ƙwayoyi sai an kafa wata doka mai tsaurin gaske da hukunci punitive penalty wani hukunci mai tsaurin gaske duk wanda aka samu da magana harkar fitocin ƙwayoyin nan ai masa hukuncin da gobe ba zai iya sake yi ba wani ma idan ya gani ba zai iya shawarar aikata ba to idan kana toshe kofa kamar ruwa ne yake shigo maka daga wani guri yake lalata maka gida yana neman ya durkusa maka da gida
1: sai a toshe kafa
0: ba a kwashe ruwan ba in ruwan ya taru a kwashe a zubar a toshe kafar da ruwan yake bulbulowa saboda haka maganar wannan drugs din maganar miyagun ƙwayoyin nan ba karamin al'amari bane ba ba kuma a lokacin mulkin demokradiyya hadarin abu saboda in ka tsaya ka duba dama da an ce siyasa ta zo ta mahujja ba duk abin da za ka yi ka guji abin da zai kawo wa al'umma rashin jin daɗi ka guji abin da zai leading to kare doka da oda wanda zai kiga kare doka da oda sannan kuma a kauce wa shan jini bloodshed saboda bukatar wani a dokokin ƙasa ba ka da wani dalili da za ka ɗauki makami ka illatar ɗan uwanka musamman kuma mu idan muka duba ɗan talaka ne ke kaddama wa ɗan uwansa ɗan talaka ya kamata mutane matasan mu ku gane makoman ƙasar nan hannun ku take ga wata ta shekara 100 a duniya har 101 ma saboda jin daɗi Allah ya ara mata rana ko ba 101 ka ce ba
1: shekara 101 ba
0: to ma aka samu lawai kawai saboda wai ta yi gobara ka ce ko
1: ya shagon kayan masarufi
0: ko gidauniya ta kafa na Allah na annabi ku zo ku taimake ni a kan shekarunta ko ba ta da kowa akwai mutumin da zai iya ba ta jarin kudin shagon da ta rasa
1: kwarai kuwa
0: dama dai
1: ta so
0: kuma abinda nake tunani ka san rana 1000 ta barawo
1: ana daya taimake kaya
0: ta iya wannan baiwar Allah ta dade tana wannan harka dubun ta ce to a dauki cewa an kyale ta ma amma a tallata ta a ga gashi yanzu mu mun sani
1: kwarai kuwa
0: labarin ta yaje ba wai wajen Najeriya ba duk inda ka sani duk kasar da ka sani labarin yayi going viral a social media a kafofin yada labarai
1: gashi hasunanta na gaya ma Esa Ogunmabo
0: kuma ko faɗa akai aka ce in dai kunnanta yana ji da sauran kwakwalwarta tana gane a ce yau Esther duk duniya an san kin aikata wannan laifi ko ana zarginki da aikata wannan laifi a ce tuje ki an sake ki an batta da tabu sai daga shekara 100 a duniya har ka dora daya amma a same ka dumo a cikin wannan zargin da ake
1: wala Allah yawancin shekarun nata ne ma yasa hukumar ta bada bailin ta
0: eh wala Allah ya kware da gaske ka je ka yi da laifin
1: ka kake ta zo ta cika a hannun ka sai
0: kware da gaske
1: to Allah ya rufa asiri amin ya rabbi baba sai mu matsa gaba a cikin shirin mu yi maganar wancan sojoji da suka fara karbar horo na jirage marasa matuka a nan Najeriya a jihar Bauchi da kuma yadda ake kula da sojan da ya ji rauni a filin daga da sauran shirye-shiryen da ya yi wai don a ƙara ƙarfafa alaƙar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya
0: wato ka san idan ka duba military history na Najeriya duk wanda aka ɗauko maka profile ɗinsa a cikin sojojin da suka shura a Najeriya tun daga lokacin da aka samu mulkin kai da kafin a samu mulkin kai da lokacin da aka samu mulkin kai da yakin basassa da aka yi na shekara ta 1967 zuwa da 70 yakin waje kudu muke faɗa sojoji da yawa a Najeriya an hore su an gina su sun yi shura Najeriya a cikin Afirka Allah ya ba ta kwararrun sojoji fiye da wata ƙasa a cikin Afirka kullum idan aka zo maganar aiki na damara aiki irin namu kama ga soja kama ga police kama ga duk masu rike da firearms da nake magana masu rike da makami Najeriya ba abin mu a baya ba ma'aikatan mu sun san aiki sojojin mu sojoji ne har gobe nan akan bakana yan sandan mu yan sanda ne da kwarewar su har gobe nan akan bakana kullum abinda muke yawan kuka da mika kokon bara da jawo hankalin mahukunta shine ya sa ai a rike wannan jarumtaka ta su hanya guda da shi a kula da walwalar su mutum maganar wayoyi soja ya ji rauni a filin daga ai dama a ka'idojin military doctrine na aikin soja ko aiki na rike makami duk wani personnel da ya raunta a filin daga akwai ka'idoji da suka nuna cewa a bashi taimako na gaggawa daga lokacin da ya samu kanshi cikin ibtilahi dama ai aikin ya tana da haka kuma duk mai aiki ya riga ya san a cikin aikin sa zai gama da irin wannan ibtilahi soja nawa suke mutuwa a combat situation a lokacin yaki soja nawa suke zama incapacitated wani ma ya rasa wasu sassan jikinsa a lokacin da yake gudanar da aikin sa to ai duk wasu dokoki da gata da aka tanada suna kunshi a cikin doctrine na aiki duk abin da ya same shi ya kamata a ce dama hukumomi ai sun san da haka akwai dokokin on ground akwai matakan da ya kamata a ɗauka kuma shi horo da kake gani ana magana duk waɗannan sojojin nan namu waɗanda suka yi suna a duniya idan ka duba profile ɗin rayuwarsu za ka ga irin kusa-kusan da suka yi irin Sandhurst da sauran ƙasashe Wellington da ina ne da ina ne a Burtaniya ne da Amurka ba sabon abu ba ne ba horon da suke samu dama duk waɗannan ƙasashen waɗanda suka ci gaba aikin soja an kai sojojinmu an kashe kuɗinmu na ƙasa an horar da su shi kuma military training kamar yadda Professor David Hanson na Cambridge yake faruwa ya ce soja ba a daina horar da shi akan dabarun yaƙi da sanin makama sai ranar da ya cire kakin shi haka shi David Hanson na Cambridge yake faɗa kowane ranka ka kai a military hierarchy to kai ɗalibi ne a cikin harkar koyon aikin soja kullun zamani yakan zo da modernization kamar yadda Professor na Cambridge yake faɗa akwai sabon tsari na zamani ya ce abinda ya sa shi soja kullun ya kamata shi ma da duk wani mai rike da makami ya tafi da zamani ya ce to ai shi kanshi yaƙi da ake akwai art na modern warfare na yaƙi kamar yadda shi Einstein yake faɗa ya ce ko makaman da aka yi amfani da shi lokacin yaƙin duniya na ɗaya da lokacin yaƙin duniya na biyu da lokacin irin su Korean War da lokacin irin su Vietnam da irin su liberation struggles so yaƙe-yaƙe da aka yi na neman yanci ya ce makamin da aka yi amfani da shi a baya ba makamin da ake amfani da shi a yanzu ba ne saboda haka duk wani inventory da ake samu na makaman da sababbin makaman da ake kirkira da suke tafiya da zamani dan kana da horo a can baya ba za a ce dole sai an horar da kai yanzu idan Najeriya za ta je wata ƙasa wadda ake kera jirage irin fighter jets nan na yaƙi a je a siyo a kawo mana dole ne sai an horar da jami'an sojan yadda za su yi handilin ɗin waɗannan makaman wasu ma jiragen za ka ga idan maintenance ɗinsu ya zo za a yi musu service sai an mai da su ƙasar da aka kera jiragen a je a yi musu service a ƙasar a dawo muku da su a ƙasar kuma za a iya ɗaukar personnel ɗinku ƙwararru a kai su ƙasar su koyi yadda ake maintenance ɗin su dawo gida wanda zai relieving ɗinsu wahalar komawa ƙasar da aka kera wannan jirgin yaƙin da ake magana saboda haka wani routine abu ne na military in aka zo magana cewa kamar yadda Professor David Hanson yake faɗa idan aka ce gashi an zo da wani sabon tsari yanzu magana yadda ake amfani da drones na sai an horar da sojoji yanzu kaga yakin da ake da Ukraine da Russia da yawa daga cikin drones da ake amfani da su jirage marasa matuka ai kaga irin tasha ba Russia gudunmu to tunda su suke kera drones nan in dai za a kai shi Russia din to sai an koya wa jami'an sojin Russia din yadda Iran ta yi kirkiri jirgin da kuma da take operating din su a yaki to kaga ba wanda ya wuce shi yasa ake samun masanin fasaha tsakanin personnel da aiki na dabara dan dole dama kana da irin taka dabarun yaki, wani yana da irin tasa dabarun yaki. Wani lokacin sai kaji an ce an je Korea an horar da jami'an tsaro, an je Libya an horar da jami'an tsaro, an je ina ne an horar da jami'an tsaro, an je Burtaniya, an je America, an je Geneva, an je Austria, an je sauran kasashe. To saboda haka ita dama kulla alaka ta joint cooperation a military terms, ta fuskar diplomasiya, abu ne wanda mu muka san mun saba sani ana yi. Illa iyaka galibi kamar yanda kaga America ake mata dare-dare a wajen tafiyar da harkokinta anan, ai dama abubuwa da yawa da suke tasowa kasashe suna da experience da yawa. Duk inda aka samu matsalolin tsaro, to idan America ta kunno kai a cikin abin da ya ba a cika samun nasarar yadda ake samun sakamakon da ake samu
1: a tarihi. Baba, akwai wanda suke gani ko suke da amanar cewa idan aka duba yanayin ayyukan sojin Najeriya tun bayan da Najeriya ta samu yancin kai a shekarar 1960, yadda take gudanar da aikin sojanta da kuma yadda take karawa da manya-manyan har-har ko tsaiko, wanda ɗaya daga ciki shine rikicin Biafra da aka yi, wanda sojojin Najeriya su suka samu nasara, aka ƙara hada kan Najeriya da irin aikace-aikacen Majalisar Ɗinkin Duniya da tabbatar da zaman lafiya da suke zuwa kasashe irin su Chadi, irin su Mali, irin su
0: Sierra Leone,
1: kasashe daban-daban da ake tura su,
0: irin su Liberia da Bosnia.
1: Irin nasarar da Najeriya take samu idan ta je irin waɗannan aikace-aikace, cikin lafiya baka lafiya, in aka kwatanta da yanayin yadda sojojin America suke aiki, duk da akwai bambancin yanki da bambancin yanayin gudanar da aiki.
0: To ai su ka san sojojin America babban abin da yasa suke kaurin suna, duk wani American military intervention da ake a duniya da tsoma bakin da suke, abin da yasa wasu daga cikin al'ummar kasashe suke resisting irin wannan, suke kyama ko suke nuna bujirewa, saboda da sun zo da sunan bari su zo su taimaka su magance muku matsalolin tsaro, kokari suke su creating din liwe, ma'ana su kirkiri wani yanayi wanda za su samu gindin zama,
1: su tabbata a gurin
0: yadda za su samu iko akan shugabannin, yadda in wani abu ya zo ko da wani abu na misunderstanding da rashin fahimta da shugabanni na wannan kasar, to da sauri za su samu ikon yin abin da suke so da iko a kasa da shugabannin nata. Suke adawa da military intervention na America a yaki. Yanzu in ka duba abin da suke, abubuwa ne da zaka ga mandate da suka dauko da abin da za su je su. So idan suka je ku za a nuna muku cewa da kuma cewa sun zo ne domin su taimake ku, su magance muku matsala. Yanzu magance matsalar tsaro da aka yi kirarin da America za ta shigo a taimaki Najeriya, wani irin da salti ya baya sun taimaka an magance matsalolin Boko Haram da ra'adin su ISWAF da sauransu. Ko aikin nan na banditry da ake samu wanda ya gallabi jama'a na fashin dajin nan, wata irin rawa za su fito da ita su taka su ce sun taimaki Najeriya? Jami'an tsaron mu su suke kai da komowa a cikin wannan tafiya,
1: tunda su ba daji za su shiga su yaƙen ta'adda,
0: barin ma yanzu da duniya ta kai yanayin da su ma yanzu karkata su kai a kanya za su tsikara kansu. Ai shine izinin da ake so wannan kasashe na yankin Gulf da suka zamantu cewa sun yi dimuwa a cikin tunaninsu, su sun yadda sun dogara cewa America za ta yi saibatan su ta kare su daga dukkan wasu matsaloli na tsaro. Yanzu duk abin da America take ikirari ita kanta fa take karewa da Isra'ila, to me ake musu? Kaga in ka duba za ka ga cewa abubuwa ne waɗanda yake ya kamata a kalle su, abubuwa ne waɗanda yake ya kamata a yi nazarin su. Ita kasa ba mai kare ta sai da dan gidanta, kuma babban abin da Jeffrey Epstein ya shi David Epstein yake faɗa yace duk inda kaga kasa ta rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali da yayanta ke aikata
1: da dan gari akan ci gari,
0: su wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da masana tsaro a duniya suka yi ittifaki, duk inda kaga kasa ta rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali da yayanta ke aikata, dole wannan conspiracy ne a kuraɗin baki kamar yadda Einstein yake faɗa. Kuma nazari ne da ya shi over the years, shekara da shekaru, ko a Vietnam war ɗin, ko a duk yaƙe-yaƙen da aka samu a cikin jami'an tsaron an samu traitors, ko lokacin Nazi Germany, lokacin Adolf Hitler, an samu irin waɗanda masu cin amanar ƙasar, waɗanda za a haɗa baki da su a cuci ƙasarsu, waɗanda za su cire kishin ƙasa da ƙaunar ƙasa a zalunci ƙasarsu. Akwai kuma zakakure waɗanda dan wuya ba za su gudu ba, kuma sun yadda cewa suna yaƙi da kishin ƙasa da ƙaunar ƙasa. Kuma abinda masanin tsaro yake cewa in ana so a tabbatar da kishin ƙasa da ƙaunar ƙasa a zukatan jami'an tsaro, a tabbatar da cewa duk buƙatunsu an yi meeting ɗin demands ɗinsu. ce in aka kula da walwalar su, in aka kula da yanayin hadarin da suke fada, in mutum ya mutu a line of duty kamar yanda ƴan sojin yake fada, ya zamanto cewa an biya iyalan shi haƙoƙin shi duk kuma abin da yake bukata, yace ka kada a same shi in yana battlefield kamar yanda ƴan sojin yana filin daga, bai kamata a same shi da damuwa ta minti goma ba in ba wannan abin da sa gaba ba. To in an kula da kai an maka komai, an baka haƙoƙinka, ba a same ka cikin kishirwa da yunwa da matsaloli na kayan aiki ba, ya za a yi ba za ka yi aiki da kishin kasa da ƙaunarta ba. Wannan shine abubuwan da ya kamata masu mulki su kalla da idan basira.
1: To a gurguje baba shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu dai
0: kaga latest ne.
1: Okay, ga shi ma magana ce dangane da wannan rana ta Maulidi, inda yake cewa ya kamata musulmi su dage wajen yin koyi da ɗabi'u na fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musamman a wannan rana. Yace malamai su yi amfani da ranar wajen gaya wa al'umma tarihin rayuwarsa, kyawawan halayensa, da kuma yadda za su yi kishi ko za su yi amfani da su wajen al'amuran da suka jibin cikin shan kasa. Ya buƙaci a yi wa ƙasar nan addu'a musamman akan matsalar tsaro da Najeriya take fama da ita.
0: Kuma duk lokacin da suka kai ziyara wajen shi, wannan na emphasis din ne, duk abin da ya faɗa na yadda, ba wani mutum da zai faɗa abin da ya wuce abin da dan ya faɗa ko wai kai koyi da manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ai wannan kalma ce wadda duk wanda ya faɗa daga duk bakin da wannan kalmar ta fito ba abin wasa ba ne
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Su kuma waɗanda su malamai magadan annabawan da wasu lokuta suka ziyarci masu mulki, su ma su yi koyi ɗin su faɗi gaskiya ga duk lokacin da ka je wajen shugaba, karka kalli abin da za ka samu, kai ma ka fito ka faɗi gaskiyar lamarin da ake ciki, ga yadda yake ga yadda yake, ba ka je ka ce wai shugaba wai ba a taɓa yin shi ba a duniya ko kuma abin da kake daidai ne, ko wani ya fito daga yankinsa ya koma ya ce wai su suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ka tabbatar wa da gwamnati, bayan kuma ka san abubuwa da suke faruwa a bayan ƙasa a ƙarƙashin ƙasa, amma ka fito saboda kila kana da kuɗin ka asirta a dalilin wannan alaƙar taka, ka fito ka gaya mutum gaskiya. In ka fito ka gaya mutum gaskiya wannan ita ce ƙauna, bayan addu'a to sai an fito an tsaya akan gaskiya, an fito an faɗa wa waɗanda suke da marafin iko ga yadda ake, za mu yi addu'a, za mu roƙi Allah, za mu yi koyi da ma'aiki ɗin, amma kuma mutum ya tsaya ya faɗi gaskiya, ba ya faɗi abin da ya san cewa ba zai amfana al'umma ba. Wannan al'umma ta masu ɗarika Roman Katolika ta su Archbishop Matthew Hassan Kuka, kaga duk abin da suka ce suka faɗa a presidential bill, na bibi social media, na ga platforms yawa, na ga irin yadda aka riƙa yabansu, saboda ka manta da bambancin addinin ku ba iri ɗaya bane, kalli abin da su suka faɗa a doro irin na gaske.
1: Waye ya amfani ma da koyarwa addinin? Ai wani lokacin sunan addinin kawai ake amfani
0: da shi, lafiya ake da addinin,
1: amma abubuwan da ake da addinin ba su ya koyar ba,
0: ba su ya koyar ba. Saboda haka abin da Bola Tinubu ya faɗa a lokacin sakonsa na Maulidi abu ne wanda yake al'ummar musulmi su rungume abin da gaskiya. Ai kamar yadda aka faɗa ne, in malamin yau azi ya ce Allah ya ce annabi ya ce, ba mai faɗa za ka kalla ba, abin da sakon za ka kalla, ka girmama sakon, ka yi shi a zahiri, wannan sako ne mai kyau kwarai da gaske.
1: To baba sai mu kalli abubuwan da suke faruwa a kasashen ƙetare, wanda duk da dainan da minti ɗaya za mu je sashen talla. Kafin mu je sashen tallan, bari in baka yadda abin yake ko in karanta maka baƙin, in ka dawo sai ka fasa mana. Magana ake ta cewar an ga wani jirgin Amurka, jirgin Amurkan kuma jirgin soji, ya sauka a Rasha. Fadar shugaban Rasha
0: a Kremlin
1: bata ce komai ba dangane da wannan rahotanni da suke ta yawo a kafafen sada zumunta da gidajen jaridu na kasar, wanda aka ce wani jirgin jigilar kaya na sojin Amurka ya sauka a filin jirgin Nukobo da ke birnin Moscow. Kafin saukarsa a wannan birni, manhajar bibiyar zirga-zirgar jiragen sama ta Flight Radar ta nuna jirgin yana barin sansanin sojin Andrews Air Base da ke can Maryland a kasar Amurka, kuma sannan ya sauka a babban birnin kasar Latvia kwanaki biyu da suka gabata. To sai ake ta tunanin cewar kafafen yada labaran Rasha sun bayyana cewa ko dai za a yi musayar fursunoni ne tsakanin Amurka da Rasha, ko kuma wannan jirgin ya ɗauko jakadan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne domin tattaunawa akan Ukraine. nace to ko shi bayan wannan ya shiga sandukin kayan abinci shi kuma sai an yi badda babu wajen daukar shi in har jakadan ne bari dai mu je sashin tallan mu dawo masu sauraro idan mun dawo sai mu ji batun saukar jirgin Amurka Rasha a da'irar fashin baki ta cikin shirin mu tattauna tare da baba Tawadalla masu sauraro barkamu da dawowa wanda na ja baki kafin mu tafi talla yanzu baba ne zai fasa baba ka san a cikin bakin da na ja ban karasa ba lokacin tallan yayi wanda rahotannin ke cewa jakadan Trump Steve Wickford kenan da Jared Kushner za su halarci bikin ranar yanci a jiya litinin kenan
0: yanci na ina
1: ranar yanci ta duniya kenan wanda ranar litinin a birnin Kyiv ake gabatar da wannan
0: a Ukraine taro
1: ya Ukraine to jiya litinin yau kuma talata
0: to ko yancin Ukraine ne babu ni biki na ranar yanci na duniya
1: haka dai kwarai da gaske haka dai su suka ce
0: sai di su goga shi da wani abu tunda a birnin Kyiv ne magana ce ake ta ranar yanci walla Allah tunda abu ne da ya shafi Ukraine din to amma dai mu koma labarin da ka karanta dazu na ganin wani jirgi
1: na America
0: ya sauka a Rasha ko dai abin da zamu kalla idan ka dubi security architecture na tsarin taswirar tsaro irin na Rasha a yanzu musamman da ake yaki tsakanin Ukraine da Rasha babu wani military aircraft wani jirgin soja da Rasha za ta bar shi ya ratsa sararin samaniya ta ba tare da izinin hukumomin ta ba
1: ɗaya mutum
0: ai me yake cewa idan kana cin kasa
1: kike yi ta shuri
0: ba hushi ya ce kike yi ta shuri
1: wai baba ita kasa shuri me take da shiri
0: ai kwankwame ne a ciki kai kaga inda shuri yake ai shuri ai kike yi shuri babban magana ce akwai kwankwame a ciki
1: shikenan baba na
0: kiyaye shi zai gamuwa daga mansa ba kai ba tsokana shuri ba kai ba jefa dutse a shuri ba kai ba zungurarsa da sanda ai tsabar kwankwame ne a cikin shuri
1: to ita Rasha ita ce mai kwankwame yanzu ke
0: eh kwarai da gaske kwarai ko ita ce mai kwankwame kuma a halin da ake ciki ai jirgin America bai sai ratsa sararin samaniyar Rasha ba babu sanin mahukuntan ta kowane irin jirgi ne zai yi ba 93.1 Zangon FM Kaiwa Radio Bareilles to saboda haka idan aka tsaya aka duba zaka ga cewa wannan al'amari ne wanda ba za su bari ba ni dai na sani ita yanzu Amurka ta tsaya ta yi wani kallo na tsanaki ba za ta iya cimma burinta ta amfani da taimakon Ukraine da ne yaki da Rasha ba ai stakes na ai abin yayi tsawo a kaunansu saboda ba irin kasashe bane da aka rena wa ajawali da za a zo ai musu kama karya ai amfani da iron fist abin da ake nufi takalmin karfi a take su ba irin su Nicolas Maduro bane a Venezuela da za a zo ai musu kamun kazar koko ba tare da sun aikata wani laifi ba a ce za a yi musu hukunci a kasar da ba ta su ba irin wannan bane ba irin kasar Panama ba ce wadda George Bush ya je invade dinta a lokaci guda ya kamo ni Reagan aka sashi American prison ba irin su Grenada bane lokacin Ronald Reagan ba irin su Haiti bane lokacin Dubale ba irin wato duk irin waɗannan abubuwan ai Rasha ta fi karfin haka tunda ita a doro irin na karfin soja gunguman dutse ce wai murgaye dan alalo yake cewa wai gunguman dutse a wakan na lati toran giwa wai baka turuwa kungurmi ai ba za ka iya tura shi ba yadda yake kaman kana tura taya ta yala saboda haka idan ka tsaya ka duba fadil sai dai wannan jami'i wanda ake kira special envoy wani manzo na musamman da gwamnatin Donald Trump a je a lallashi Putin ta karkashin kasa a ce a dakatar da wannan yaki amma magana ai America babu abin da bace ba tun lokacin Biden wani irin kudi ne ba a ba Ukraine ba da Zelensky din wani irin makamai ne na makudin kudade na dala Amurka ba a ba Zelensky ba amma sai da aka waye gari Zelensky yana yekowa a duniya yana cewa in ba kawo masa dauki ba ya ce zo ruwa zai cinye shi to kaga idan aka tsaya aka duba za a ga babu yanda za a yakin to gole taimako da America za ta ba Zelensky ba za su iya cimma burinsa a yakin da ake da Rasha ba kasan abin nan ne yake nema ya koma ta diplomasiya suke nema su yi abin da Bahaushe ke cewa fadan da ya fi karfin ka
1: mai da shi wasa
0: to wannan ganin jirgin da aka yi dauke da shi wannan manzo na musamman na America na gwamnatin Donald Trump.